0: umabol pa si Mami Remedios Gemelo. Shoutout sa Gemelo family, Sevilla family, Flora family. Ayan, maraming salamat sa pakikinig.
1: Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. Agay nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Mar Depoy, ibatyan sila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Booking on, because for 10 minutes after 8 o'clock, that's Gabriela, can't sign for you. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak, Sabulsa. Magandang umaga, sweetheart. Ano na ang balita sa loob na inyong mga bahay ngayon? Kumusta? Ha, mga naglilinis na ng bahay, ng mga pinagkainan, naguhugas na ba? Nakapasok na yung mga estudyante, yung mga napunta na sa mga trabaho, naiwan ka na namang mag-isa. Di bale? Pansamantala lang naman. Huwag lang yung kagaya ng iba dyan. Oo, na talagang iniwan na niya. Buti ka nga, iniwan lang kasi pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela yung mga kasama. Yung isa dyan, yung nakikinig dyan, iniwan na. Mag-isa. Hanap ka talaga ng iba. agay, pag agay na lang good. Kung natamahan ka, ay na, agay. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Oy, magandang umaga po. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Napakasipag mag-message itong mga sweethearts natin, no? Mula rito sa may Buntong Piyot. Mga taga-kamamanan, talagang numero uno na yata tayo dyan sa lugar na yan. Laging napakarami nag-message eh. Ito si Pitogo family, Agaid family. Magandang umaga sa inyo. Ito, magandang umaga din kina Nilda Padel. Good morning. Lagi nangikinig sa atin. Sina Ryan, Billy Green, Dino, Barbanida, at Padel family. Shout out po, EY, sa inyong pangpaminaw. Abangan natin mamaya, ha? Yung atin pa mga winner ng bugas at groceries, ha? Naku, may bago na naman tayong winner. Still with me, Jason Steele, hanggang alas 7 ng umaga. Sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: 93.7. This is Hard FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So, ang resultaan is, kada ano yun ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to Watch the Full Season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pukinon. Saksiyan lang December Avenue Frio. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. 31 after 8 saglit. I-shout out natin ang mga sumusunod, ha? Regards daw sa mga naminaw, labi na kina Carla, Ate Carla Toledo. Si Ate Anaan na nag-uli sa Bukidnon talaga ba? Kay Ambo, tsaka kay Paolo, kay manager Amy Olaer, at kay Sharky Boy. Oo, na on the way na sa school. Malamang nasa school na to. Medyo kanina pa niya to sinende. Galing kay Monsir G. Magandang umaga, Monsir G. Sabi niya, good morning always, Amino, pero dili i-greet. Wala mang kayong ngalan. Si Harvey Stone lang daw nag-greet sa kanya kahapon. Sige daw, be. Anong pangalan mo? Lagyan mo pangalan. Madali para malaman ko kung sino ikaw, ha? Lagi ka pala nangikinig. Shoutout sa iyo, ha? Magandang umaga, lahat ng staff na Madonna Hospital. Also daw kay Ron Valdez, Wilseto Salzos, kay Chrissy Lido, Aruel Takalinar, and to my partner in life, Franklin Gabatuan. Magandang umaga sa inyo, mga tanan taga Bayabas, ha? Galing kay Mark Abbas, solid. Solid talaga, naka-Hard FM sila. Thank you. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Aras natin, we get 8:32.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Ito na nga yung sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga sa'yo, Jason Steele. At ang ating Divisoria area, may kaluwagang pang Divisoria area. At ang makadaan tayo sa Gaerland, going to Baminta, Carmen. Medyo may build-up na dyan. At ang makadaan ako dyan, at ang packet sa Puzzle Zone, at may konting disgrasya dyan na naganap, yan nagkaroon ng traffic.
3: Lumbiyami po yan.
2: At nang makalagpas naman tayo papunta Master Zone hanggang sa makababa, ayun, napakahaba na ng traffic pababa. Bumper to bumper na.
0: Agay. Sige. Nasang area ka ngayon? Mukhang may pasero ka. Palumbya kayo, ha?
2: Okay. Lumiko ako dito sa Greenland Street, pero papalik naman ako papunta Lumbiya.
0: Sige. Siya, ingatan na ang mga pasahero at ingatan ang pagmamaneho. Amping, Palumbya. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
2: Yan, na latest na sitwasyon ng mga kasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kailangan na natin bitawan yung isang tao.
1: Minsan may mga nakakaranas na ganyan, George, na tamang pagmamahal pero dun sa maling tao. Diba?
0: Ay!
1: Tipong ganyan.
0: Tamang
1: tao pero maling pagkakataon. Daming mga circumstances. Diba? Minsan pag napupunta tayo sa ganung sitwasyon, yung pagpapaumaya, ayun yung pinaka matinding pagpapakita na mahal mo yung isang tao.
0: Oh, alam mo, mahal mo pa, diba? May feelings ka pa. Andun pa sana yung hope na eto, makasama ko sa future. Ngayon, kami, magtatagumpay kami
1: ano
0: dalawa.
1: Pagmamahal na alang-alang sa kanyang kaligayahan.
0: Ah.
1: Bahala na hindi ako masaya basta't masaya siya. Hindi mong ganun.
0: Makita ko lang na masaya siya. Okay.
1: Bahala na nagdurugo ang puso ko basta siya'y mararamdaman niya yung tunay na kaligayahan.
0: Ay, bakit gano'n? Pero may iba naman, Dr. Hart, na kung mahal mo yung isang tao talaga, if it's really love and you seem to see na nire-reciprocate naman ng tao yung pagmamahal mo. Siguro may ano din yung tunay na pagmamahal na marunong maghintay. Andun pa din yung parang, sige, magulat ko sa sakto nga panahon.
1: Ika nga sinasabi, George, it pays to wait.
0: Correct.
1: Diba? Kasi kung bumitaw ka, maaaring hindi maging kayo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo. Yun na pala eh. Konting ano lang
1: sayang. Sayang. Kung sana nag-spend ka lang ng mga ilang araw o ilang oras, magkakasama na sana kayo na maligayang parehas. Diba?
0: Ganyan lang.
1: May kakilala akong ganyan.
0: Ay, meron.
1: na bibitaw na sana.
0: Oo.
1: Buti na lang, tumawag yung ano. Tumawag sa kanya.
0: Ay!
1: Oo. Tapos napakatindi pa nung ano.
0: Nagkausap?
1: Nagkausap. Yung pala, naghintayan lang sila.
0: Ay, yun. Yun din eh. Kaya there's, communication plays a big role talaga. Para, maparating mo yung ganun yun na intention mo sa isang tao.
1: Diba? Kung paano kung bumitaw ka nga, diba? And di walang kayo ngayon. Parang ganyan.
0: Diba? Sisi ka ngayon.
1: Oo nga. Oo.
0: Sisi sa huli.
1: Ika nga. Sinasabi ko, it pays to wait nga eh. Patience is a virtue.
0: Correct. Yan yung ating moment.
1: Kumbaga, yun din yung sign, George, na pinupursige mo yung anong nararamdaman ng puso mo.
0: Diba? Kasi fate leads you there. So may rason, may dahilan. Sabi dito, Dr. Hart, ng isa nating texter, 6110, sabi niya, good morning, people. When you love someone, sometimes it becomes easy to ignore red flags. You choose to understand them, give them reasons for their shortcomings, and hope one day they will change. These things are or should not be ignored or brushed aside. When repeated lies, lack of respect, and refusing to acknowledge one's mistake are not simple lapses. They are behavioral that needs to be taken seriously. That's true love ang marunong bumitaw. Learn to balance the heart and the mind. Let your heart remind you of what truly matters. And let your mind guide you towards the choices.
1: Talaga. Pinag-iisipan ng mabuti yan. Pinag-iisipan ng malalim yan.
0: Correct.
1: At dinadasal din yan. Mula naman kay 0804, sabi niya, good morning. Nakikinig lagi to si Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
0: Gales family, magandang umaga. Hi, Lady M. Sabi niya, Dr. Hart, George, para sa akin, ang totoong pag-ibig ay marunong maghintay. Kailanman na kayo para sa isa't isa. Ayan, maitadhana ng may kapal at ng kailanman. Magkapal at magpakailanman.
1: Kaya mo yan, George.
0: Good morning, lady. Nag-gets
1: kasi magkakadikit-dikit yung ano eh. Mga words.
0: Yes. Tama naman siya, Dr. Hart. Kapag itinadhana talaga, magiging kayo at walang makakahiwalay. Magpakailanman.
1: 5705, sabi niya, good morning, DJ George. Nice ka ayo ang mga music sa morning.
0: Buya.
1: Thank you.
0: Ito yung mga, taga

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Second hour na ng ating programa Music from the Heart ngayong Tuesday. We are choosing nothing but smiles, love, and positivity. Okay ba? Mukhang ilang araw na lang ah, di ba? We magbibiro months na. 25 na ngayon. Mukhang 6 days na lang ano, sa September na. Ano na, ready na ba? Wala lang, pinapahype ko lang. Kasi malapit na yung ano eh, Pasko eh. It's the season that we are all waiting for. Pero ngayon, ay mag-ingat muna tayo ha. Kasi sobrang maulan. At balikan lang natin yung ating question of the heart. Dahil mukhang marami. Marami yung nagunahona, no? Oh, ang tunay bang pagmamahal ay marunong maghintay o marunong bumitaw? Sabi nga ni ano, Morissette eh. Gusto ko nang bumitaw. Pero kung para sa akin, kung andun pa yung pagmamahal, wag muna. Pag-usapan, di ba? Ito na. Sige, magbasa muna tayo ha. Ito mga mensahe ninyo sa ating Facebook post. Sabi dito ni Mai Mai, "For me, ang totoong pagmamahal is marunong bumitaw. If you love that person, let them go. Kung hindi na sa'yo happy, then set him or her free. Huwag piliin ang taong wala nang gana sa lahat." O diba, unsao na lang, ikaw na lugar. No, ikaw lang yung may will. Ikaw lang yung parang may excitement pa for the relationship. Pero yung tao, wala na pala. No? No? O napayes ka tuloy. Hi to Gospel and Psalm HW sa mga DJs natin. Ay, good morning po ha. Maraming salamat. Mark Philip Wall, the Brave. Sabi niya, good morning ma'am. Shout out po from the Isug family sa Mulugan at Salvador City. Kusog mo sa mua always. Padayon lang Heart FM. Thank you. Padayon lang sa pagpaminaw. Dagang salamat po. At si Ate Marifel de Quito Ahes. Ito sabi niya, oh. Uy, good morning, blissful Tuesday sa powerful duo ng Heart FM. Wow. Thank you. Sabi niya, I'm willing to wait if we're to wait naman. Dahil pagmahal mo ang isang tao, sabi ni Ate Marifel, oh, andyan lang yan. I'm willing to wait. Dahil andyan lang yung patience. Pagtsatsaga, understanding, at konsiderasyon kung alam mong para sa inyong ikabubuti ang ginagawa niya. Love takes time. Basta ba, wag lang maputol ang communication niyo. Always pray lang, di ba? Love. Oy, hi to Sir Rainier. Naminaw siya karon. Tagang salamat sa pagpaminaw. O sige, pag-usapan natin to. Mamaya we'll be talking about the Eagle Eye Festival din ha. What's up for today? Sa Eagle Eye Festival and the coming days. Basta kayo din, mag-text din kayo. Ano yung thoughts din ninyo sa ating question of the heart? Ang tunay ba ang pagmamahal ay marunong maghintay o marunong bumitaw? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, paki-follow, like, and share. Sige na. Heart FM 92.7 dash again the RS City. May post dyan ha, meron din. Oh, you also got to message us over sa ating messenger with the same Facebook page. It is now 10:19. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1031 and Janet Jackson, Let's Wait a While. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Pwede ba yun? Magantay na lang. Isa din daw yun sa palatandaan na, you know, the love is there. And the love is true and sincere. Yun kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, Dr. Hart.
1: Sana huwag maubusan ng pasensya.
0: Ayun lang.
1: Oh, let's wait a while. Baka eto na yung inihintay natin.
0: Correct. Correct. Eh, dalawa daw kasing bagay yung pagmamahal. Eto nga yung marunong magantay at marunong din na, you know, setting someone free.
1: Ay, marunong din magpaubaya.
0: Marunong magpaubaya. Kasi minsan, the more natin daw na pinipilit yung isang bagay, the more din na magkakaroon ng chaotic result. Yung relasyon o kung ano man yan.
1: Pero parang mas gusto ko mag-antay na lang kaysa magpaubaya.
0: Eh, kasi hindi natin
1: kasi,
0: alam eh.
1: Di ba, pag mag-antay ka, you're hoping for something. Di ba?
0: Correct.
1: Na, kahit nasabihin natin, minsan kasi di ba, nangyayari ito sa mga, yung mga hindi naman kaagad-agad na din-develop correct, yung love kasi, di ba?
0: Yes.
1: Mm-mm, maaring gusto mo yung isang tao, may feelings ka dun sa isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung tao na mahal mo, hindi ka pa agad na nilalove pa. Diba?
0: O kasi, para yung ano eh, di ba? Sabi nga natin, parang larawan ang yung pagmamahal. Kasi nade-develop. It's...
1: Panahon diba? Din ni Harvey Stone, yung dinidevelop yung ano, yung picture.
0: O kasi, alam mo, Dr. Hart, naniniwala ako that time is really essential in being effective no, sa lahat ng bagay. So, kailangan mo ng oras para matutunan. Kailangan mo ng oras para iyong mahalin.
1: Alam mo, bumabalik ulit tayo dun sa word na proseso.
0: Proseso.
1: No, lahat, sa lahat-lahat, no, dumadaan sa proseso talaga. Mahirap kasi pag ano, pag pilitin mo.
0: Mm-mm.
1: Yun yung tinatawag na hinog sa pilit.
0: Hinog
1: diba?
0: Sa pilit.
1: Ay, wag yun na yung lami.
0: kapag ano, pinilit.
1: Oo.
0: Wag kasi alam mo, sabi nila, kapag dumating ka na sa punto na gusto mo nang bumitaw, bumalik ka sa pagkakataon na kung saan pinili mong magstay, manatili. Kung gusto mo nang bumitaw, isipin mo na lang ano ba yung mga bagay na nagpapanatili sa akin up until this moment that I'm thinking of letting the person go. Diba? Isipin mo parang, okay. Or kung hindi naman kaya, kailangan mong parang, sabi nga natin sa Bisaya, pagsabot eh.
1: Aha.
0: Oo, pagsabot dun sa tao. Baka kailangan lang niya ng time para
1: oo nga.
0: Matutunan
1: diba?
0: Din niyang mahalin ka the way na minahal mo.
1: Pero minsan kasi na dumarating tayo dun sa punto na nawawala na tayo ng pag-asa.
0: Ayun diba? Lang.
1: Oo. Dahil nga naghihintay ka, you're hoping for something. Pero yun, dumarating ka sa point na, ayun, parang wala na talaga to. Diba?
0: Totoo.
1: Yun nga yung nangyari dun sa kakilala ko.
0: Oh,
1: na ano, so, grabe. Ikaw nga, tinatawag natin love moves in mysterious ways. Kasi yung inaantay niya, wala na talagang paramdam, George. Oo. So parang, sabi nung kakilala ko, sabi niya, ayaw na daw niya talaga.
0: Oo.
1: Hahayaan na lang niya, papaubayan na lang niya. Yung kanyang minamahal. Parang ganun. Eh kaso, yun na nga, talagang sabihin natin, love moves in mysterious ways kasi tumawag doon pa sa lugar na wala masyadong signal.
0: Uy!
1: Tapos lumusot yung call. Talaga naman.
0: Ala?
1: So parang tinadhana talaga.
0: Ala? May mga ganun pagkakataon.
1: Yung bang tipong gusto mo nang bumitaw. Pero eto nga.
0: Ay, may kasabihan dyan, Dr.
1: Anong kasabihan
0: Hart?
1: Dyan? Ha? Kasabihan ba yan
0: sabi
1: ni Jason
0: Sting? Nila. na ang pag-ibig, kung pumasok ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka naman.
1: Ay,
0: o, diba? Grabe, all odds, talagang i-defy para lang. diba? Ganun naman talaga. Lagi natin sinasabi
1: ganun yan. Naman talaga, ganun naman talaga lahat, George. Sa una, pinaglalaban mo.
0: Ay.
1: Kaya lang minsan, diba? Dumarating ka sa punto, No. Parang, ah, oh, parang wala yata, walang ano tong pinaglalaban ko, di ba?
0: Kaya, walang kwenta yung mga ganun bagay.
1: I'd better give up na lang. Parang,
0: correct, no. Correct. Sabi nga nila, di ba, na kung gusto, ay maraming paraan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ayaw naman, ay maraming
1: dahilan. Efren Uwayan, good morning sa iyo. Maraming salamat for listening. Uy, si ano, Mami Marilyn.
0: Mami Marilyn. Sabi niya, fine morning, my sweetie G. Happy birthday kay Lucas.
1: Happy birthday ni Lucas.
0: He's 5 years old now. Happy birthday, Lucas.
1: Happy birthday, Lucas.
0: At sa kanyang Mami Kring. Ayan, good morning. At shout out sa kanyang friendly lets na si Mami Amy Balumadres at kay Mayor Miles sa kamamanan kay Clark. Oo, makakarating. Somewhere around the corner. Kay Beth Factura ng Puntod, kay Sara Dake ng Upper Nazareth. And most of all, kay Doktora Norma Romarate ng 6th Division Patay. Good morning, Doc.
1: Doon marami ni mga katropa mo.
0: Yes,
1: Mami Marilyn.
0: Si Mami, oh. Shout out din sa romantic DJ na si Dr. Hart. Ay, thank you, Mami.
1: Thank you.
0: In this amazing station. Thanks a lot. Thanks a lot, Mami.
1: Amazing.
0: Mama. You're gorgeous. Thank you, gorgeous.
1: Good morning din sa lahat ng mga nagbibiyahe ngayon, mga taxi drivers na mahal natin na laging nakatsuni ng Heart FM. Ingat kayo sa inyong pamamasada. At ganun din mga city buses na flying the routes of Cagayan de Oro City.
0: Yes.
1: Ayan, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Mga pasahero na nakasakay. Ayan.
0: Oo. Mamaya pala, Dr. Hart, update lang natin sila dahil mangyayari yung street dancing competition natin bukas.
1: Ay, ganun. Sa Higalaay ito.
0: Sa Higalaay Festival.
1: Bukas na pala. Ang bilis naman.
0: Ay, yung street dancing.
1: Oo, yun na nga eh. Oo, parang papunta na ito sa highlights na talaga.
0: Yes,
1: no?
0: Sa mga core events na tayo. Ito na, yung pagka 27 naman, yung civic military parade. And marching band competition. And on the 28th is yung fluvial natin. So, mamaya we will inform them kung ano ba yung mga kalsada na isasara. Para magkaroon sila ng idea at magkakita sila ng alternate route para, you know, maiwasan yung mga traffic.
1: Tsaka ma-update tayo niya ng ating mga HPGs, di ba?
0: Correct.
1: Mga Heart Pasada Group na nabibigay sa atin ng mga info.
0: Yes.
1: Nako, ito na pala, no? Ito na yung Higalaay Week na talaga. At syempre sa 27, nandiyan po tayo sa Higalaay Festival Market.
0: Correct. Oo, abangan yan. Chada Saya.
1: Heart FM Chada Saya. Ayun. Walang ibang sada na saya.
0: Tayo lang. Heart FM lang. Heart FM, sada saya. Alas 5 po yan ng hapon, ha? Diyan sa may Rio de Oro Boulevard.
1: Ayan. Siyempre, tuloy-tuloy na yan. Pagka gabi. Umaga pala. Gabi yan eh.
0: Oo.
1: Pagka umaga yan, yung
0: Civic Military,
1: Civic Military Parade. Oo.
0: Ayan, abangan din kami dyan, ha?
1: Ang dami. Daming mga activities ng
0: Higalaay. Grabe itong piyesta. Oo.
1: At syempre, pagkatapos naman ng Higalaay month ng August, huwag natin kakalimutan yung Bagani sa Gugma, ha?
0: Oo, malapit yan, ha? Next month na yan.
1: Concert po ng O Caraga.
0: The first major concert.
1: Oh, first major concert nila sa Mindanao. It's gonna be on September 6 at the atrium of Limcatcay Mall.
0: Malapit na. So grab your tickets. Ayan, sa mga sweethearts. At abangan yan, basta pamino lang mo lagi sa Heart FM.
1: Meron ba tayong QR nito?
0: Meron. We already posted our the concert poster ng O Caraga. Nakapin post po yan. Bisita po kayo sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Follow, like, and share.
1: Ayan.
0: Andun po, meron din yung link.
1: Nasa Facebook page po Heart FM, yung Bagani sa Gugma, yung concert po ng O Caraga.
0: O Caraga.
1: Ayan.
0: Use the QR code to purchase ticket.
1: Ayun. Oras natin is 39 after 10 o'clock. Mag-aana buhay muna kami ni George. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Kakayanin basta para sa igugma, sa gigugma. 11 more minutes bago po mag-alas 11. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kakayanin mo kaya maghintay?
0: Oh,
1: o kakayanin mo bang ipaubaya siya na mahal na mahal mo?
0: Alam mo naman na parang may mga bagay kasi, Dr. Arta, akala mo ikaw yung napapasaya. Akala mo, kaya mong pasayahin.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pala kasi hindi kayo ang itinadhana.
1: Oh.
0: Ipinakilala lang kayo sa isa't isa.
1: Sakit naman yun.
0: Pero hindi kayo yung itinadhana. Ouch. Ouch. Ouch. Ito mo na, batiin lang natin si 1061. Hi, Frankie. Do my buntag. Nagang salamat sa imong pagpaminaw. Thank you, thank you.
1: Lady M, hi sa'yo. Okay lang. Naiintindihan naman namin.
0: Oo, wala problema, Lady M. Love you, love you.
1: Kayang-kaya ni George June. Alam mo, galing ng powers ni George. Eh. Nababasa na kagad niya ng advance. Oo.
0: Ano naman? Kinakaya naman, Lady M.
1: 6869, hi sa'yo. Always kapaminaw, Balubal CDO, Douglas. Ha? Normin Transco Taxi. Ayan, shout out daw sa mga Robinson's Boys dyan. Kaya tayo mga nakaali dyan. Iisa lang yung tunog ng mga radyo nila, ng mga car stereo nila, ng mga taxi nila. Heart FM lang at wala nang iba pa.
0: Ikaw, salamat. Ito naman si 5574. Hi, Mami Amy. O, nakaabot na Jude, sabi niya. O, Marilyn Gonzalez. Hi, and thanks to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, and BBQ Family sa inyong laging pakikinig. Hi to Mayor Miles. Ayan, Mayang Buntag. Thank you, thank you. Grabe naman yung ating question kasi, Dr. Hart. Na napapaisip din yung iba nating sweethearts regarding that.
1: Ito sa ating Facebook post, no? Meron ding mga nagre-react din sa ating question of the heart post. Ha? Ito, nabasa mo na ba?
0: Hindi pa.
1: Sabi niya, hi Heart FM, para sa akin, ang pagmamahal ay hindi lang sa marunong kang maghintay, kundi dapat ay marunong ka rin bumitaw, lalo na kung yung taong mahal mo ay paulit-ulit kang sinasaktan. Oh. Remember, know your worth. Ha? Hindi mo kailangang maghabol sa isang taong ayaw na sa'yo. Let him go and move on.
0: Ay, very good, very good. Sabi dito ni Maymay, for me, ang totoong pagmamahal is marunong bumitaw.
1: Mm-hmm.
0: If you love that person, let them go. Kung hindi na sa'yo happy, then set him or her free. Pareha sila. Sabi niya, huwag pilitin ang taong wala ng gana sa lahat.
1: Ganyan pala yun. Hindi ko alam yun. Mga bagay na yun.
0: Hindi mo.
1: Kaya nga siguro tinatanong ng mga, di ba? Kayo, may mga partners. Di ba? Tinatanong, pasaya ka pa ba sa akin?
0: Oo.
1: Di ba? Love mo pa ba ako? Mga ganun.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ang tawag doon, label check. Okay pa ba ta? Masaya ka pa ba sa akin? Or ano?
1: Di ba? Nandun maganda lagi yun yung, eh. Nandun lagi yung word na, yung tanong, yung phrase na, masaya ka pa ba sa akin?
0: Yes.
1: Di ba? Kung pwede mo namang tanongin lang na, mahal mo pa ba ako? Di ba? Pero bakit may karugtong yan?
0: Na
1: masaya ka pa ba sa akin?
0: Kasi yung pagmamahal, andyan yan lagi. Pero yung pagiging masaya, minsan, nawawala yan eh.
1: Ay, nako.
0: Due to some instances and factors.
1: Instances and factors talaga. Eto na! Eto na yung factor na lalong magpapasaya sa inyo. Eto na. Eto na nga yung ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George. Saan kaya manggagaling yung winner natin?
0: Ayan. Sa lahat ng mga may entries, ha, abang-abang kayo. At sa mga winners pala ni Jason Steele kanina, Dr. Hart, si Christian Lapis ng Barangay Patag, at Joel Asilan ng Barangay Bayaba Zone 2. Kayo po yung mga winners kanina.
1: Sa mga winners natin, yung claiming po na inyong papremyo, eh huwag pa papaabuti ng 14 days, ha, dahil
0: yes,
1: mako-forfeit po yan. At syempre, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vimento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Saan ba tayo tumigil?
0: Ay, dito tayo, Dr. Hart, sa Barangay Bulwa.
1: Bulwa! Muna tayo mula sa Dropbox ng Barangay Bulwa. Eto na.
0: Ang aking nabunot, ang kanyang address ay Zone 1, Barangay Bulwa. Congratulations, Lizelle Dikdikin.
1: Lizelle Dikdikin ng Zone 1, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin. Starting the Price is Rise Overload. Dali na ha, claim mo na agad ang iyong papremyo. At huwag pong kalimutan magdala ng ID.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 6 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 4 more minutes. I mean 4 minutes past 11 o'clock. Kami ay sobrang happy ni Dr. Harta. Dagang salamat sa inyong pag-join at pagsama sa amin for the rest of the morning and for the program. The Music from the Heart. O, shout wrap up muna kami. O, tapos bukas ulit. It's on the 26th. Ay, midweek na bukas, ha? Pabagad yung ating question of the heart. I mean, sa question of the heart natin ngayon, marami nakaka-relate. Kasi lahat naman tayo nagmamahal, eh. Pero, ang ibig lang dyan sabihin, may kanya-kanya tayong paraan to show our love and to express our love. Kung ano man yung klase na pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. No, dasal ko, dasal namin dito na sana'y magtagal. At ay magbunga ang inyong pagmamahalan ng magaganda. Oh. Ala-ala.
1: Oh.
0: Kala nyo kung ano, no? Oh, yun lang ang aking hiling.
1: Nabasa mo na may mga pahabol ng mga messages.
0: Oy, eto. Oh. Tingnan natin kung... kay Ate Carlota Alzola.
1: Pag marunong ka daw, ano yun?
0: Ano
1: nawala.
0: Yun? Teka lang.
1: Nawala.
0: Naklik ko kasi yung kanyang yung kanyang picture. Ayan, naglo-load pa. Pero eto, Dr. Hart, yung mga sweethearts natin na nakikinig lagi dyan sa SMK. Okay, ha? Dagang salamat.
1: Asa na ba tayo? Nasa baba.
0: Ito.
1: Okay, pag marunong ka daw maghintay, marunong ka rin bumitaw. Kaya mo yan, huwag kang susuko. Ayan, maraming salamat sa inyo, Ate Carlota.
0: Ayan. At tagang salamat po sa inyong tanan. Ayan, thank you. Sa mga nagsend ng kanilang mensahe, nag-share ng kanilang thoughts, at karanasan. Dagang salamat. Thank you.
1: Maraming thank you sa pag-participate sa ating Tuesday edition.
0: Yes.
1: Tuesday na yan, diba?
0: Tuesday
1: edition ng ating morning music from the heart. Ayan. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya. Abangan ako, Dear Heart. Alauna naman hanggang alas 3.
1: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1, para naman sa programang Heartbeats. Dito pa rin sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Yeah, huwag tayong sumuko, ha?
0: Yeah.
1: Huwag tayong bumitaw. Relieving a song from Jason Mraz. I won't give up. Ingat buhay lagi. Always remember,
2: when
1: we heart you.

0: Park, 92.7. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertigbahua. Bilakabulan na nako nga lubog, bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wate. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

ibatol kong ano-ano na lamang ang pumasok sa aking isip. Na paano na kaya si Denver? Naisip ko na baka nakumbinsin na siya ng kanyang pamilya na layuan ako at binabawi niya noon ang pagpapakasal naming dalawa. Hindi ako mapakali. Hindi ako matahimik. Hindi ko rin naman kayang pumunta sa kanila para alamin kung ano ang nangyari sa kanya.

0: Duha kasi mana pa ang katapusang post ni Denver sa iyang social media accounts, Candy. Ako manggi check.
1: Naon sa maka si Denver ambit? Unsa man kay nahitabo niya?
0: Gikolbaan ka?
1: Wa man hinuon.
0: Aw. Wa tingali kwidaw ang iyang kahimtang. Oy. Wa tingali daw tang nahitabo niya.
1: Pero nabalaka ko niya ambit.
0: Nganong dili ta naman lang musungasong og adto sa ila aron magpakisayod, Candy. Uwa ka. Sa inyong common friends. Magpangutan na ka sa inyong common friends.
1: May gikontak na ko. Pero ako'y nadawat ka tubag.
0: Pastilan.
1: Okay lang na ako kung nausab na ang iyong una-una. Pero unta, sultihan lang ko niya.

0: Nagtuo kang nakumbinsir na sa iyang pamilya si Denver bahin sa inyong relasyon o sa inyong pagpakasal, Candy, apo?
1: Naku, ang posibilidad lulutasyo.
0: Candy,
1: nagpaabot ko sa iyang desisyon. Masakitan ko pero ako'y mahimo. Kung dili dawaton, kung makigbuwag na siya nako, o kung gipaminaw niya ang iyang pamilya.
0: Wa ko'y pagtuong ingon ni Ana, Candy.
1: Lo,
0: tingali, naguna-una lang tingali sa si Denver sa pagkakaroon.
1: Magduwa ka si Mana, nga maghuna-una?

Matod labis po ang aking pag-aalala noon patungkol kay Denver. Naisip ko rin paano kung nakinig nga siya sa kanyang pamilya. Paano kung nakumbinser nga nila siya na hiwalayan ako. Masakit yun para sa panig ko, Lady Batod, pero wala akong magagawa. Kaya po lamang deserve ko naman ang marinig ang kanyang pasya nang sa gayon po ay hindi ako maiwan na tila nakalutang lamang sa ere.

0: It's so nice to see you again, Candy. Ikaw na sab ang mianhi. Huwag ko masaag. Midrop by yud ko, actually. Nga nang interesado ka mong amanog, anak, nga masayod sa akong kahimtang abi. At least, giusikan ka na mong panahon. Oh, by the way, I think okay lang nga masayod ka ini. Ha? Bahin kang Denver. He is doing fine though. O malipayon siya. Abi, malipayon siya. Kauban ang laing babae. Unsa? Babae nga class. Nindot ang breeding, nahi-appeal sa alta sosyedad. You know, among ka-level. O sa akong nasayran, nahi-appeal na sa ilang sabot ang pagminyo. Unsa? Agoy! Ka-painful ano yun, ana, no? Nga ka nang i-ghost lang bitaw ka sa imong partner. Kanang kung di na ginunta ganahan, nga nung di na malanggod mo prangka? Nga nung kinahanglam na mawagtang lagkalit ng murag tagulilo? No? In pain kita, ana, eh? Nga waiting in vain ta, murag nata sa waiting shed. Maghuatag bus kung nai mo agi nga wana di ay. Wana di biyahi. Anyway, kung makabuhay unang ika ng hugna pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Candy ang atong nadungog. Unya, mamalik ta human sa pipila ka mga painumdom para mo padayon ta sa iyang sugilanon. Kaya napa ikatulog katapos ang tipaka na parte sa chapter 7 sa iyang storya. Kanang tanan din nila magihapon sa atong programa, imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugawag dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
3: Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Mahilig ka ba sa kape, mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
5: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Mauna ang nindot nga balita ang imong nadungog kanunay as in everyday, especially din sa atong tulumanon nga dunay napay chance sa imong bahin, labi na ikaw di ay acid or kanabitawang limitado kaayo ang imuhang pagpanlihok, pagkaon o pag-inom ng mga gusto nimo, kaya basigbutukan ang imong acid reflux ganon. Siyempre sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, safe ka tungod kay kung unsa may imong balatian, dili mutok ka tungod sa pag-inom nimo kape. Dili para sa nang kape imong naandan like 3-in-1, 4, 5-in-1, nga dili nutritious mira na bitaw. Pero lami ang imong pag-inom. Pero wa kay maani. Ang imong maani pa ang mga talibitawang side effects. Na siyempre, dili angay ni mong mabati o dili angay ni mong ma-experience. Kung unsa man ang kape imong ginainom diha, nga ka ng risgo kaayo sa ubaghang mga buta kay delikado, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Tungod kay 17 kabuok ingredients, gagiusa lamang aning atong coffee mix nga EXL sa makabuhay ng bonggang-bongga, maunang safe ka. And ang imong balatian, pwede pang ayuhon. Natagbaw ka pa sa imong cravings, ang imong balatian, ayuhon pa tungod sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O kusa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root. Siyempre, ang ginseng sa makabuhay, termi na nang gina-advertise. Isip herb that promotes overall well-being. Makapadungag pa sa enerhiya. And syempre, stress reduction. Makatabang kung ikaw na i-stress para mapakunhod na ito, makontrolar na ito. Ang actual research, nagpakita ka makabuhay, kabain sa ginseng, isip herb, nga makatabang para ma-improve na ito ang atuang kanamitawang kabaskog sa panglawas. Kanya kung taas imong blood sugar, mapakunhod, mapaubos. Kung taas imong cholesterol, mapaubos usab. Syempre, immune health, makaayo ka ng ginseng. O kung doon na kay fatigue, ng bonggang-bongga, mabalik ang imuhang kabaskog o kahimsog o kadasig. Dili ka magluya. Kay kitang tanan, labi na kita mga pobre, inahanglang muliho, walay reklamo, laban lang, bahalag ka, kanang muingon sila na atay kontra. Wa man tay kontra, pero kinahanglang lagi na tumalimbasog sa tapang naadlo nga pagkinabuhi, tungod kay daghang nagsalim, ug naa ang atong pamilya. So nakinahanglan na itong lawas sa ginseng root, sa bonggang-bongga nga makuha na ito diha nga nutrisyon. O ang ginseng root, usa sa 17 ka mga ingredients nga naas ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang manginom na ta. O EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
7: Ako si Attorney George Soto, taga New York. Bugado ko sa New York, o recently, may bugado ko sa Pilipinas. Mga 2 years na po nagagamit o EXL Makabuhay Plus guys, pinuod lang. Ang pagiging abogado ay dili lalim. So, sa akin, kinahanglan din mo og focus. So, everyday, got 2 capsules ko makabuhay. Sa mga nakatong nagka-COVID, makonsern ka kayo na-expose sa mga 3 capsules din ko. Nakuto siya taban sa akong focus, sa akong energy, o sa akong overall health. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus. Live healthy, makabuhay.
6: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Batasano na ito ka makabuhay nga ito na mamahimong partner sa itong pang-adlo-adlo nga pagkinabuhi ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement. Kay ka na nga kapsula, daghan usab nga ingredients nga giusa lamang ana. Oo, daghan kay more than 10. This is 7 ka po. Oo. Pokusan na sa mga ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ng atong dietary supplement, mawang turmeric. Oo, ang turmeric anti-inflammatory. Mas nailhan nga kanang bonggang-bongga sa benepisyo sa health ang turmeric. Tuod kay again, akong usbon, anti-inflammatory, antioxidant, daydagang ginahan nga propriedad ang ginatawag natong turmeric. O baka hatag po na nato og gahom as in power to alleviate swelling. Ingon man ka na mga sakit-sakit sa ato ang mga kondisyon sa tong lawas sama sa arthritis. Kanang inflammation, common na kaya nga cause sa pain o kanang dili ka komportable. O niya makakontribute pag yun na sa pag-develop sa mga nagkadaiya nga mga diseases. Oo, kanang inflammation. O kana ang ato ang wagtangon, pinaagi sa turmeric. Ang paggamit sa turmeric, makaproduce na sa risgo sa mga side effects, sa mga prescription, sa mga tambal nga imong giinom. Ganon. Makaboost pag yun sa immunity. Kaya ang immune system, katulad ng lagi nating sinasabi, maunang responsable ka makabuhay para maprotektahan ang atong lawas sa bisan unsa mga pathogens na mo'y makakos o mga sakit o mga infections. Ang turmeric ka makabuhay, napakita na nga usa sa best foods na kinalang iminti na tuwag kay makaprotekta, makaboost sa immunity, makapakunhod sa risgo sa falling ill. Yan ana. Ang turmeric usab antiviral, antibacterial, and antimicrobial properties na aana ang turmeric. Unya, makawagtang pun sa pagpanakit sa itong kalawasan ng turmeric ang makabuhay. Kay ang kanang turmeric mo man ay kadalasan kasagaran ka ginagamit as pain reliever para sa arthritis. Oo, maunan ang migawas sa mga pagtuon, several trials na ang gipahitabo, particularly for patients with arthritis. Ang turmeric ang makabuhay, syempre, nasisgutan na natin sa unahan, antioxidant na idagang properties ana ang turmeric na makatabang para batukan ang mga free radical damage and oxidative stress. Kanang ginatawag nato og oxidative damage, mo na gituhuan nga usa sa mga mechanisms nga naasa o nagpaluyo sa pagdevelop sa mga daghan ng mga diseases o kanang pagsayo sa atong pagtiguang sa atuang physical sa batanon pang edad. Ganon. Unya ang turmeric makapa-improve sa function sa atong utok, makapaubos usab sa risgo sa heart disease, and syempre kung naglisod tagtunaw sa mga pagkaon nga atong gipangkaon, makatabang ang turmeric. Og ang turmeric, usa sa 17 ug daghan pang mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Nga atong pagatumaron, atong pag-aimnon every day isip ato ang dietary supplement. Mo nang ako si Lady Baton, dungani ko sa pagtumara every day sa EXL Makabuhay Plus capsule.
8: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Maraming salamat ka makabuhay. And syempre para sa atong EXL Makabuhay Plus, ako si
6: Lady Batu.
0: Huwag niya na kamakabuhay ang sumpay, ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Candy. Abtiko na nato, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Battery, kinagulat ko po ang sinabi sa akin ni Abby ng mga sandaling yun. Ganun pala kabilis? Hindi na kami nakapag-usap ni Denver mahigit 2 linggo, pero nasa bagong relasyon na pala siya. Hindi nga po kami naghiwalay, Lady Batod. Kung kaya't naguluhan po ako noon, bakit ganoong kabilis ang lahat? Sa kabilang banda, pinagdududahan ko ang sinabi ni Abby noon. Nais ko pa rin makita at makausap si Denver. Nais ko noong malaman sa kanya mismo ang buong katotohanan.
1: Laaya ko ni Denver. Kawa ko ni Klaro.
2: Pastilan. Pagkawa ko baya magdahong.
0: Pero diligikan kang Denver ang tanang istorya, Lolo Tasyo. Ambit.
2: Bisa na kandi, apo. Magkuna kasi mana nga wami pakita ni mo. Wa gani may kontak. Okay pa ba di ay na?
0: Lo.
1: Tinood gitingaling isulti ni Abby ni mo, kandi.
0: Gusto pa kihapong ikakita o ikasulti si Denver, Ambit. Kunwa na ko'y lauman pa sa mong relasyon. Kinalang kahatagan una og tuldok ang tanan na mong duha.
1: Kinahanglan pa ba di ay ang pagpakigbuwag kandi kung nakikrelasyon na siya karon sa lain?
0: Ha?
2: Husto kandi, apo.
0: Basta gusto ko unang ikasulti si Denver.

Nakita ko na ko si Tito Denver ganiha. Ha? Dito sa gawa sa school. Kauban na ako mga manghod. Nakita na mo si Tito Denver. Pero, wa siya kakita na mo. Unya, Cyril, anak. Ang atbang sa school kay Flower Shop man. Dito siya miadto. Nagpalit buwak. Bouquet of flowers. Ha? Waday siya miani. Abi kog para ni mo tong mga buwak na iyang gipamalit ma. Cyril, Mama Kandi, wa na lagi mi kakita ni Tito Denver nga muanhi. Taod-taod na. Gimingaw namang gani mi niya. Dili na to siya muanhi ma. Nagbuwag na mo.

Batol, hindi ko po nasagot ang mga tanong na yon ng aking panganay na anak. Hindi ko rin alam saan hahagilapin ang mga tugon noon. Pero naisip ko ang nakita ng mga anak ko kay Denver Lady Batod. Para kanino nga ba ang binili niyang bouquet of flowers? Sigurado namang hindi para sa akin yon, dahil hindi naman siya dumating noon sa bahay. Maaaring totoo na meron na siyang iba. Nawala man lamang siyang pasabi na wala na kaming dalawa. Wala pong kasing sakit isipin ang mga yon, Lady Batod, sa panig ko.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mo na bati. At kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Sender Candy. Again, wa pa mi end dito. Napaisumpay sa sunod nga episode sa itong tulumanon. Pero unya mamalik dayon ta. Human ang pipila ka mga painumdom kay. Again, sama sa itong naandan. Atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon, kamakabuhay. Din lamang sa atong tulumanon. Nabuhay, nabuhay. Imong tulumanon. Ayayay.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka perpektong formulasyon sa 17 ka mga sangkap ug halamang gamot na giilang Philippine Herbal Medicine o halamang gamot sa Pilipinas nga aprobado sa Department of Health. Sumala sa pagtuon sa Ayurvedic Medicine, ang pagtinabangay o gitawag nga synergy sa klase-klaseng halamang gamot siguradong muhatag og paglaom, alibyo ug kaayuhan sa imong ginabati karon. Makatabang pud ni na makalikay ka sa makalilisang ug makamatay nga diabetes ug uban pang komplikasyon niini sama sa high blood pressure o taas nga cholesterol level, cancer o uban pang balatian. Diri na ta sa nag-inusara, kusgan o bilihong herbal capsule ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
0: Maraming salamat, Ate Ann. And syempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement ka makabuhay, kinahanglan ng atong nanahimong partner sa everyday na atong pagkinabuhi. Oo, yun na natong naibuwag. Palag mabuwag ng atong mga partner diha. Kaya mo trabaho, kaya na ito magkita. Basta kanunay gud nga ato ang matasanon ang pag-inom everyday isip ato ang partner na and at the same time ato ang dietary supplement ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tungod kay kasaligan ang atong kapsula ka makabuhay, tungod kay makahatag ka nagbenepisyo o kaayuhan sa ato pang lawas aron magpagkanunay ang basko layo sa mga sakit. Kung danay may mga bacteria virus nga mutapon, dili magdugay, mutumbling dayon, mawagtang dayon, mawa dayon, tungod kay ang atong immune system. Naalagang-alaga ng EXL Makabuhay Plus Capsule Himsog o batukan ang bisan unsa. Usa na sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ginger. Ang ginger doon ay medicinal uses na ay mga indications na kinalang atong hinumduman kaya ni mga panahuna healthcare professionals nagrekomenda mismo sa ginger sa makabuhay. Isip makatabang para malikayan ang paglipo o guman pang mga balatian o kung pananglit doon na nakaana ang balatian, ayuhun ka, i-treat ka pinaagi sa ginger. Kung ikaw di ang magsuka, ambot nga nun na oy ka ng murakag dizzy. Ganyan, makatabang ang ginger para matreat na nga matang sa balatian. Okay po na sa mga nagmabdos or buntis ng mga babae. Or ka ng mga cancer chemotherapy. Inana, makaayo diha ang ginger. O siyempre ang ginger ka makabuhay, gamiton sad na or ginagamit po na or pwede nimong gamiton para i-treat ang kamitang nagsakit ni mong atiyan, kanang dili kaayo, nga doon na sa grabe-grabe na giyon, o dinagin maantos pa nga sakit sa tiyan, pakaayo niya na ang ginger. O niya makareduce, mapakunhod sa amuang pain nga gibati, especially kung ikaw doon ay osteoarthritis. And magamit usab o makaayo ang ginger sa nagkadaiyang klaseng sa diseases sa kasing-kasing. Baragang kita binitisyo nga maharvat, makuha gikan sa ginger. O ang ginger, appeal. O usa sa mga ingredients nga daghan ka ayong gigiusa lamang sa atong EXM Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement.
3: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Genital lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat gawas sa ato ang himoong partner sa pangadaw-adlaw nato nga pagkinabuhi ka makabuhay ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang atong dietary supplement na usab diha everyday isa may dili mabuhi diha o ka na pagabot sa morning dili makainom og kape oy bonggang bongga okay ra pud sa gabi or sa midday inom mo ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 usa na sa ato mga produkto nga daghan ka kagbenepisyo nga makakuha ug makaayo mismo sa imong panglawas. Why mo tukar nga balatian? Instead ko doon na kay balatian nga bisan unsa pa na diha makatabang pa ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 para alibyuhan ang tanan. Nga anuman, kay naa diha ang 17 ka mga ingredients giusa lamang. Ug usa na sa 17 nga mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang Ganoderma Aplanatum yun. Unsa man na, doon na ni mga pipila ka mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay kabahin sa Ganoderma. Oo, nag-represent that G or Ganoderma Aplanatum. Doon ay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial, and anti-fibrotic properties. Bonggang-bongga, kana palang tuludaan, daga na kayo tagmakuhaan na ang benepisyo na makaayo kayo na sa tong lawas. Doon ay mga pipila ng mga medisina have been prepared ikan sa fungus para matreat o matambalan ang kanang mga injury sa liver, sa mga cirrhosis, o sa mga hepatitis. Oo, magamit diha o makatabang para alibyuhan ka ng mga matang sa balatian, pinaagi sa atong Ganoderma Aplanatum. O ang Ganoderma Aplanatum, usa sa 17 ka mga ingredients again, nga naadiha sa atong ginainom everyday nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Tara na, manginom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
1: Lady Bato!
0: Maraming salamat din syempre sa atong pagbalik mismo dinhi sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Well, niya na kita sa ato ang tulumanon ng bonggang-bongga ng To The Endless Level. Saling bahin, ang ato programa, ang Tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, kamakabuhay ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, ug muwangtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mauna mo batok sa mga nagkadaiyang mga balatian kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Ang pag-inom, paminaw, kamakabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult, i-maintain lamang isang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, ayaw pag-inom ani ha, o bisan sa nga tambal o medications ngayon mong itumar, ayaw ituklori o kanang bugnaw nga tubig, kanang inadlaw lang, maligam-gam sa Tagalog, pa kanang dili-init, dili-bugnaw, katamtaman lamang. Again, tumaron nimo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ikaw adult, 1 to 2 capsules a day, uban sa inadlaw nga tubig, 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pa lang nito na nakaibalatian, mas tas-an na ito ang atong dosage. Duha nga ito sa tulog kakapsula, katulos o sa kaadlaw, uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pa mukaon. Pwede po after mukaon, pero in after nimo mukaon, baabuta sa ang 1 hour. Una ka mo inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang food supplement ng bonggang-bongga. Again, bata sana, huwag himuan ng partner everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule.

Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Badod. Kaganiha, ato na bati ang kinatibuk ang chapter 7 sa kasaysayan ni Sender Candy. Again, wa pa matapos dito ang tanan, napay sumpay mo, napaabuto na ito o paminaon ang continuation sa iyang revelation sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon na itong lakbitan, nagbisgutan ato na bati nga drama kaganiha. Pero before ana, as usual, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom. And God bless us, no? Powerful kayo ng pag-smile na ito, uy. Oo, it can move mountain. Charat. Anyway, karon kamakabuhay, ato ng hisgotan o lakbitan, ato na bati nga drama kaganiha. Basihan nato ang chapters.

0: no? So now you don't have guts o balls ang usa kalalaki nga buprangka para di po magpaabot sa isang tabi ang isang babae nga mura magibilin ng nimo das kawanangan o di na nimo balikon niya nagbitay siya dito o niya di siya kakanaog. Dili ka move on. Di ba dili ka dawat kung sa dawaton kayo may baon sa estado. No? So magpaka-responsable taas tao kay unsa nalag mahitabo na nato, di ba? Narabagi karma, mubaos sa rabagin ang panahon kung di man gani ang tao. No? Again, kung doon natin mga kasakit, mga kalisdanan, mga paghihirap sa buhay, usa lang gid ang atong dangpanan. Bisan paghapi ta sa tanang estado sa atong kasing-kasing ugunahuna, magsangpi ta kanunay sa Ginoo. Para di po ta unfair, mamanawag ug muampo lang tag masakitan na. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon ni Candy. Kanapay dugang nga continuation din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
3: Maraming salamat sa pagpaminaw, Hinobiagon family, mga taga Digos, Davao del Sur, o mga taga Hagunoy, rather, Davao del Sur. Maraming salamat. Hay na sa Orculio family kay Daoy, o mga taga Orlando Tailoring. Ayan, maraming salamat. And hi din, may pagpaminaw Bardago family and kay Romdon. Ayan, thank you sa pakikinig. Hi din sa mga taga Bukidnon. May pagpaminaw sa mga taga Cotabato. Hi usab sa mga taga Davao de Oro. May pagpaminaw usab sa mga taga Cagayan. Maraming thank you din sa pagpaminaw mga taga Surigao. Kung asa man giabot ang ato ang tulumanon, ikaw karon nga naminaw ka makabuhay. Thank you kaayo sa pagsuporta sa atong tulumanon. Maraming salamat ng bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Bottom of my heart. Nya di man lang kay heart ang mapasalamato na ako tanamang internal organs be. O unsa man ni mo pildira. Anyway, alang sa ato ang special nga mensahe karong adlaw ka makabuhay paminaw ni Ana. Pa kamakabuhay, ang Dios mao ang atong dalangpanan og kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Kana atong mabasa nga espesyal nga mensahe sa mga Salmo 46 bersikulo 1. Ayo kalimot kamakabuhay, health and wellness for God's glory. Maraming salamat po sa pakikinig hangtod sa sunod nga higayon sa samang tap na og ning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
5: Heart FM. Heart FM time. It is now 104.

Okay, may alasob ka natong tanan mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilagyapon niyo higalas, Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa usag ka babae nga si Georgette nga taga Malaybalay, Bukidnon. Kumusta, Georgette, no? Salamat, no, sa taga Malaybalay nga atong sinder karon nga si Georgette. Kumusta to ng taga Malaybalay, no? Mahinaot ko nga naas mayong kondisyon. Sa tanan ato mga listeners diyang dapita, salamat sa tanan nga naminaw diha. Labi na sa inyong kabayan nga nahimo na to karong sinder nga si Georgette. Georgette ang pangalan, no, sa atong nga sinder niya. Okay, sa dili pa, Georgette, mahinaot ko nga anak karon sa imong nahimutangan. Mahinaot sab ko nga anak sa mayong panglawas uban sa mga taga Malaybalay, Bukidnon. Labos tanan, kumusta ato mga users sa ato mga produkto, no? Labi na sa mga nagkalalaing lugar, sakop diri sa Mindanao, sa mga kasuksuokan ng mga lugar, sakop sa Mindanao nga naabot sa atong programa o nakabati sa atong mga produkto nga atong gina-share sa matag adlaw. Bisan asa pa man nga lugar, mahigala sa Kabisayaan ba, manghinaot ko nga naa nagpabilin niya po yung pagsalig diri sa atong programa, labi na sa atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan. Mga higala, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kay mudaghan gud ang imong ihi. Mga higala, sa higayon nga maminti ninyo ang atong Coffee Corn with Malunggay and Santuan sa pagpangapi og regular sa imong pagbawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Og maangko na nimo ang taas-taas nga hinanok sa imong pagkatulog sa kantidad lang ang 4 pesos mahigala o pinakataas 5 pesos. Makaingon kong 4 pesos mahigala kay kada timpla ninyo ana sa 4 pesos tunga lang sa kutsara. Makatabang na kayo na ang tunga sa kutsara mahigala sa batang inom ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan. Nara sa inyo sa gula ninyo powder nga gatas. Basta kayong coffee corn na agin na kanunay, no? Nga di mo mabalaka kay organic ka na itong coffee corn, walay chemicals. Pwede nyo usahon ka kutsara. Kay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free sugar free o pure organic ang atong coffee corn gold with Malunggay and Santuan. Usbon ako ha, dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi tungod kay nakigibati. Lahit itong kape ang giingon ni doktor kay kanatong coffee corn gold with Malunggay and Santuan, pure organic na og walay chemicals nga sagol. Mais, malunggay og mangustin ang naa sa iyaha. Muna, makatabang sab sa pagbawas sa matag adlaw mahigala ug dayon malimpyohan imong tinae. Dili na kita makaproblema sa gitawag nga colon cancer. Basta maminti na nato sa pagpangapi kay muhinlo man sa sulod sa atong lawas nga mga hugaw nga pinagis pag-ihi nga daghan imong maihi og pinagis pagbawas sa matag adlaw. Ayaw gyud pagsugot nga di ka makabawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Kaysa ngadto kung mamintin ka na nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag adlaw, kita ra gyapon ang magproblema mga higala. Magkadaot ang atong lawas o atong tinae. Busa kung kape na manggaling mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan, mao po ninyong isulti sa parmasya ha. Mapalit mo dito sa parmasya, mutisting mo, ikumplito ang pangalan Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan. Kay mo ingon lang mo palit atag Coffee Corn unya walay gold with Malunggay and Santuan. Namag yung mga coffee corn, pero lahat ito ila mga coffee corn to. Pero kini nga to ha, Coffee Corn, no? Coffee Corn Gold. Kung epektibo man ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santuan, sulayan sab ninyo ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Itawag ni siyag plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga naani ini. Pero kini siya Coffee Corn Purple with Malunggay and Santuan gihapon. Istingin ninyo ni atong Coffee Corn Purple mahigala kay ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo nga makuha ni ini. Kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content din makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Og labaw sa tanan, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dugang pa napagit siya malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Diba?
Og dugang pagyud mahigala na pagyud siya'y guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Og napagyud siya'y ampalaya og barley grass, no? Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala, spirulina. Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og dayon, napagyud siya chia seeds, makatabang sa weight, timbang ha weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug maangkon nimo ang hinanok nga pagkatulog. Busa, i-maintain sa matag adlaw ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pili-pili lang mo, no? Pulos ni mga epektibo mahigala. Kung asa ka mahiyang didto ka permente sa coffee corn gold ba o coffee corn purple. Pero ayaw gininyo himo ag sili mahigala, ha, nga pagpuga ninyo sili mo halang dayon. Mapunin nga mo epekto dayon. Manambal pa na sa inyo mga higala ning atong coffee corn gold o coffee corn purple kung masulayanan nyo kini. 2 days, 3 days, mo epekto na siya mga higala. Ingana. Pero kung gusto niyo epekto dayon mga higala human sa inyong pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee, first time nyo pag-inom, inyo sa estudyuhan mga higala. Tunga lang sa asa, shashi ang inyong matagtimpla. Para ma-estudyuhan nyo kung unsay epekto sa enerhiyan gikan sa atong Turbo Max Coffee nga tunga lang sa sachet. Pero kulangan mo mahigala, murag alanganin yun mo, pwede nyo hot doon ang usa ka sachet mahigala. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, no, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka-vegetable rot na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Og dayon usab, nasa black ginger. Black ginger mahigala kasagaran ginagamit ni sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og napagid siya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise recovery og stress management. Og napagid siya ay dugang sagol nga red ginseng mahigala. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala nga naa sa imo hadiha. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection mahigala sama ni anang ubo. O, di ba? Napagid siya dugang sagol nga panax ginseng o hornigot weed. Ang panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o immune system. Mao na siya mahigala. Busa, mga boss din ha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga mom, mga madam. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee. Basta dumdumi lang niyo, no, basta first time niyo tunga lang sa sachet. Kung una pa ninyo higayon nga mga pisa atong Turbo Max Coffee. Ang atong lawas mahigala kumbati sa matag adlaw, nagkinahanglan sab kita og massage, magpahilot baka tungod kay grabe ng pamaol. Gamit ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Kay kani atong Orion Herbal Liniment Oil dili siya halang walay chemicals nga sagol. Mga pure herbal gyud ang anaa sa iya. Citronella, Acapulco, og kining himag, kakawati, dahon sa bayabas og kining luya, uban pa mahigala, no? Mao lang ta kung nahinumduman pero ubay-ubay gyud ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Nindot ni sa mga buntis para mahilig kay sa panuhot. Mga buntis, ay magkabala ka mga haplas sa atong Orion, kaya nga no, wala kini siya chemicals. Dili siya halang, pwede kay sa mga bata o dili makadaot sa panit. Protektado pa kita nga dili kita maduulan o lamok dinggi. Kung makapanghaplas kita sa Orion tungod sa citronella na asa atong Orion. Di yun ganahan mo simot ng lamok pag muduol, no? Sa citronella nga nasa atong Orion. Pero atong Orion mahigala, humot na sa atuang pamaho, no? Humot na siya, dili ka man imong haplas. Ay, ganyan nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede ka na sa buhok gani. Kung wala kay pasinaw sa imong buhok, pwede kayo. O tanggalon pag ng mga kaspa o mga balakuba, kung nakay balakuba. O labaw sa tanan, pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies, o kining ni mga bukol. Ang mga bukol, pagkuha o gapas, butang yung Orion din, itaplag matagabi.
sa imong buhol. Ug na kay matagtiki, pwede po nimo taplakan og gapas kanay orayon. Ug labi na usab sa mga adunay almoranas nga mitukar ang almoranas tungod kay nakakaong ka og bawal. Oh, mao na nga butangi siya og gapas sa imong lubot panahon sa kagabion padulong ka matulog nga binutangan og orayon ang gapas. Dugang pa yun mahigala sa mga kuto og lusa og kuyaman sa mga bata. Makatabang lang ang matanggal ng mga kuto og kuyaman og lusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pag malukop na sa paghaplas ang buhok, putya siya usa ka oras nga silupin. Og dayon, tanggal ang silupin. Pagkaugma, winahinay na sa pagpangambak ng mga kuto og lusa og kuyaman. No, nga na mga silingan ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Sa mga biyahidor, magmintin magdala. Mga tricycle driver, mga bao-bao driver, nindot kayo na sa inyo humahigala ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Nasa pharmacia ang atong Orion mahigala, no? O sa line bahin usab, napakitay kaming usab nga haplas. Taming pa, wala pa sa mga pharmacia. Pero ako na lang dan i-advance sa inyo sa pagpahibalo kung unsay naasa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, 25 years na siya nga nasulayan sa ubang mga tao. Nindot sab ni atong Supremo Herbal Oil do na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, no? Luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini mga higala. Na matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung makapanghaplas ka. Ha, tungod sa iyang sagol nga samuyaw sa atong orayon tungod sa sitronela di gid mo duol ang lamok. Ug kani po atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa, kung haplas manggaling yung gikinanglan, kumapalit na ninyo ni, masaligan po ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang kayo magpahibaluar ko kung mapalit na ni nato sa parmasya, ha? Diyas sa inyong malugar. Okay, standby lang una, mahigala, no? Napakuhi uban pa ng mga product akong i-share di kaninyo. Standby lang una. Ako rin ay anam-anam po doon niya, no? Pero sa dili pa ato sa nasugdan, ang paghatag o kinabuhi sa mga kaagi sa usa ka babae nga si Georgette, nga taga Malaybalay, Bukidnon. Georgette, kung nakakaroon din na sa imong nahimutangan, ana imong kaagi.

0: Oh, Georgette. Nakalaag ka man din sa balay. Yaj. Pasod lang sa kopi. Ay! Maya-maya nakalaag ka din, ha? Kung sa may tuyo, murag nakita na ako, murag na kay problema.
1: Medyo lang. Dili na importante para sa imo, ha? Murag ibati lang na akong kalaay. Kung unsay kulang na ako, unsay sala na ako.
0: Time pa. Kung sa sala ni mo o kulang ni mo, kay kinsa?
1: Kay Lino.
0: Si Lino, kay nga nun di ay.
1: Yaj, happy na si Mana nga wala na kami magkita ni Lino. Ugunta ko na ako siya. Dili na ako siya makakuntak.
0: Mauban? Halos beto kadaad daw nasa imo, ha?
1: Una, matod pa niya. Naulan na rin siya sa koa. Nga murag kanunay lang daw siya magpalipad kung manglakaw mi. Tungod sa iyang kabisi. Labi na sa iyang amahan. Nga kanunay niya giatiman. Pinanggap niya sa iyang amahan mo itong iyang gipukusan. O, nahibalo ko niya, anak. Ay, mamang kong isultian nga. Grabe siya kapinangga sa iyang amahan. O niya, sukad nga nasakit iyang amahan. Siya ay nagnatiman, di ay.
2: Oo. Kaya siya may dool gud sa iyang amahan. Motong nga muraw. Nakaingon siya nga na nasa ipagkulang din sa koa. Pero isambot man ko. Okay lang, kinamay iyang amahan. Iyang giatiman.
0: Waniwad to si Edward, iyang magulang.
1: Ako pagkaniad doon, di na siya makuntak. Tuyo anak ko gato dito sa ila, balaglay-layo ang lugar ni Edward. Makadiop ta sa atong trabaho. At doon ako.
0: Mao nang lugar ni mo. Kung saan na nahitabo ni Lino,
1: si Mana na yun, Yads. Si Mana na,
0: maoba.
1: Si Mana na nga na siya magparamdam din sa koa.
0: Asa na din si Lino di ay. At doon gini mo na si Edward niya yung magulang. Para masayod ka kung asa na si Lino o sinahitabo nga nung na siya magpakita sa imo. Bantod na murag stress kay ka.
1: Lagi, okay lang sa ko ah. Nga, wala sa isa time din sa ko at tungkol sa iyong amahan.
0: Ah, sige, susiha dito si Edward kung asa na si Lino.

asa na ka si Lino. Bisan sa ano kung takwa na yun pati ang number, wala na. Ungma, matuk sa lugar na ni Edward. Masinasayod siya kung asa si Lino, kaigsuonan sila. Misabot man ta ako sa iya nga wala si time din sa ako tungkol sa iyang amahan. Ang sakay problema. Nga nung wala na siya mo, pakita ka na ako.

0: Uy, Georgit. Nakaari ka. Pero hibalo ko kung kinsa tuyo ni mo.
1: Edward. Ani ako para magsusi kabahin sa imong iksoon, sa imong manghon, si Lino?
0: Oh. Daan ko pagayod nga mo ni tuyo ni mo.
1: Kung saan nila itabo ni Lino, Edward, nga luwa na siya magpakita o paramdam din sa koa.
0: Ay, pati sa koa, Georgette.
1: Mo.
0: Wala ko kasayad kung asa na paingon tong tawhan na to. Sukad pagkapatay sa among amahan.
1: Ah, namatay niyong amahan?
0: Wala ka kasayad? Wala ka masultihin ni Lino?
1: Wala. Wala ko'y nasairan sa naitabon sa inyong amahan.
0: Siguro akong pagtuo. Dili niya madawat nga nawala among amahan kay suod kay sila. Siya ang nag-atiman sa among amahan sukan nga nasakit nga naglubog na kini sa higdaanan. Adto sa ospital, siya kanunay naa. Halos din amo pauli sa balik tungod kit pirminti niya ginasudong ang among amahan. Samtangahan, anaanag-anto sa iyong sakit. Pagkawala sa among amahan, human paglubong.
1: Bisan paglubong, wag ko niya sulti.
0: Ambot ni si Lino, kung sinasood sa unang unang wala ka paibal, ang natingala bito akong wala ka makaari. Nakaingon pa yun ko sa akong kawalingon, grabe sa mning uyab ni Lino si Georgie, wag yun makabisita dire. Hanto na lang nalubong, naplasta na lang pati ang lawa sa among amahan.
1: Wala ko niya sulti.
0: Human sa paglubong pagkaugma, wala na may kasayod, bisan ang duhan ako ka mga igsoon sab. Naglibog na kami kung asa na paingon si Lino.
1: Kadaya di ah. Anong niman taro siya musulti sa iyong problema dili sa ko ah. Huwag siya magpaibalo kung asa siya paingon. Sakit para sa ko, Edward. Mahal na ko ibang igsoon.
0: Amot huwag asa ning tawhanan eh. Dapat nagpaibalo siya.
1: Unsay plano niya sa mo ang relasyon? Sakit para sa ako, Edward. Mahal na ko si Lino. Okay lang sa kuwa katong wala na siya makahatag og oras kung unsay imong himuon para malipay sa misa mong relasyon. Okay lang sa kuwa kay hibalo ko nga lang masakiton imong amahan, pero wala siya magsulti sa kuwa sa pagpanaw sa inyong amahan. Siya sa FDI nagpalayo nga wala takasayod.
0: Wala gyud may nasairan kung asa siya nga lugar. Bisan kontakon ako, di makontak.
1: Parehas kita din ako siya makontak. Kanindot naman sa mga plano magpakasal ni. Nagkaroon wala siya magpakita o magparamdam sa kuwa. Wala siya magpahibalo kung asa siya paingod. Unsay but pasabot niya nga nung wala siya magpahibalo.
0: Mora ka ni pangutana, Georgette. Nga wala ako kasayon. Unsay akong ikatubag niya kanimo. Kay parehas kita. Nga wala pahibalan ni Lino kung asa siya paingon.

0: Wala sab sila kasayod, ha?
1: Oo, yan, wala sila kasayod. Maigsoon ni Lino kung asa na siya.
0: Unsa man ni si Lino di ay?
1: Matod pa ni Edward basing wag niya makaya. Dili niya mahalos madawat ang kamatayon sa ilang amahan kay pinanggaay ba ito siya. Suod kay sila sa iyang amahan, matod pa ni Edward.
0: Mauba. Hay na din ni si Lino.
1: Ambot ang si plano niya, Yats. Kay pati yung mga igsoon, wala yun kapalo kung asa siya. Ang kabahin sa mong relasyon sa mga plano na mo.
0: Ay, pustoy. Ayaw pagpalabi sa imong giyunaw na, ha? Na-stress na kay kagmaayo.
1: Unsaon ito sa atong trabaho? Si Lino ra na sa una-una, nabalaka ko kung unsa ni Neta po kaniya.
0: Ayaw pagpalabi pag una-una kay Lino. Mapiktuhan imong kaugalingon, labi na imong trabaho. Pastilan, pasagdi na to si Lino. Tigulang naman to ba? Di na mo to angayan kabalakan.
1: Hibalo ko. Pero, unsa plano niya sa mo ang duha? Magkalimtanay na malang mi o mag-asap ako. Mag-asap pa ba ako kung makita pa kami o mabalik pa siya din sa to, ha?
0: Basta, ayaw na ka nang hunaw-nauna si Lino. Kung magpakita siya sa pila kahigayon, mas maayo. Pagdili, pasagdin sa ato siya. Kayo tanawaran ng dagway ni mo. Stress na kay katanaw mo rin na kag na-matured tungod ka siguro kay tulog kanunay.
1: Tinawad ka na, Yads. Wala ko yalos tulog. Kasi unaw na sa iya si Yugtano sa cellphone, sa Facebook. Masinay na kita sa iya kung asa na siya.
0: Basta pasagdi lang una to si Lino. Tutal, sakto naman itong edad. Tigulang naman to. Dili man to bata. Nga mabalaga ka para maghunaw na ka kung unsa na gidangatan. Sakto na to sa edad. Pasagdi una to, ha? Ay na pagpadala sa imong gibati. Ay na pagpalabi sa imong unahon na kung unsa na adiha sa imo, ha? Ayaw na pagunaw na kay Lino. Kay para dili ka mapiktan. Tanawa ng hitsura ni

Is ato aning i-utilize ang kining gitawag breathing or deep breathing, or dapat active gyud ang imong healthy breathing. Daghan kaayo ang sa kabising maglisod or wala nakabantay kung nakaginhawa pa ba sila og lalom-lalom. No, ang uban shallow na kailang breathing, labi ng uban huod na kayong pantalon, ang uban na concentrate kay silahang mga trabaho, nga ang uban naging slouch na sila, ang uban nagbako-bako na, ang uban nga wala gyud nag pagawas sa ilahang mga tiyan, kumbaga nagbaliko ang ilang lawas nga naglingkod, nagatubag computer, daghan pag mga position nga dili gyud maka plaster o dili ma-plaster o wala ma-plaster ang ilahang diaphragm para ang unta ni siya mo support sa ato ang baga para maka ginhawa kaayo ato ang chest area. Now, ang breathing importante ni siya kay base sa pagtuon ang nagagamit og aspirin nga nagaagad niini para mawala ang ilahang mga ngul-ngul sa lawas, delikado or taas silag risgo sa mga internal bleeding. No, ang ilang mga tinai, ilang stomago pwede magka-bleeding. Ngadto-ngadto nga mo-complicate ana later on. Kasi pag so sa mga nag-take og aspirin, kanunay gyud mo dapat mag follow up sa inyong mga doktor or mangutana mo sa proper gyud nga pag-inom ang inyong mga simptomas. Kasi pag once na may bleeding dito, pwede mo kasukaon mo mga simptomas nino sa mga naga-bleeding dito. Kasi mo suka na sila og dugo, ang uban medyo may pagka dark brown nga murag kape ang color, uni ang uban ang ilang pagkalibang usahay itom ang color sa ilang hugaw, o ang uban na ay rectal bleeding. Ang uban po mga pinagkapagnanan ning mga bleeding-bleeding na medyo dako-dako na gyud ang na-bleeding dito ba? Ang uban na gaan na kayong paminaw silang ulo, ang uban maglisod og ginhawa, ang malipong-lipong, unya nagahuot ang dughan or nagasakit ang tiyan. Sa mga nagagamit og aspirin, kung namoy gipambati ani 70% to 90%, no? Naghan kang gipambati, katong gipang salty na to ganina, pa-check up mo sa inyong mga doktor. Or tawag mo sa tong hotline number kay para matagaan mo og insakto pod nga mga rekomendasyon. Pag nanamo ana ayaw mo kalimot sa pag-inom, Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule, 3 times a day para nga tambal makatabang magud ang Makabuhay sa mga bleeding, internal bleeding. Okay, balik ta, deep breathing. Sumala sa pagtuon ni Dr. Frederick Kahn og si Dr. Daniel Simmons og si Dr. Howard Weinberger, no, dito sa UCLA and the Los Angeles VA hospitals. Nakita na dito nga ang mga gipang arthritis ilahang gibutang sa kining tank ventilator, kanang gitawag iron lung, nga pag isulod ka diri nga ventilator or machine man na siya, dili ka maglisod og ginhawa, makatabang ka. So sa mga ilahang nakita nga panahon nga insakto lang yun ang ilang breathing, nawala ang ilahang ngul-ngul sa mga arthritis. So nakakonclude ning mga research nga ang insakto yun nga breathing yun sa lawas, sa tua makatabang ni nga makapataas sa imuhang endorphin, no, mao man siya ang makatabang ang endorphin pinangga. Pag naga-deep breathing ka, no, mutaas ang imong endorphin, kanabitang mubati kag maayo-kaayo ang imuhang paminaw. O neurotransmitter na siya nga makatabang nga i-stimulate niya ang kining good nga feeling good chemical para ma-relieve ka sa imuhang ngul-ngul sa lawas. Kasi ang endorphin mo ni siya ang combat usab sa mga ngul-ngul sa lawas. Gani ang deep breathing mga pinangga, yapong i-stimulate ang lymphatic system. Ibig sabihin, pag mag-deep breathing ka, mo-detoxify. Pag ginhawa pa lang nimo, mo-limpyo na ang imuhang system, mo-detoxify. Gani sa base sa ubang research, ang breathing, iyang i-release ang carbon monoxide nga importante gini nga maggawas sa tuang system. Unya, 70% sa nga manggawas ang imuhang hugaw sa lawas, carbon monoxide, unya sa mga toxin sa lawas, is ang breathing. So importante kaayo
ang breathing binangga.

0: mabitaw nga siya day ang tangtang kaayo 70% sa hugaw sa tuang system ug ang 30% diri na mogawa sa tuang paglibang ug sa tuang pag-ihi. So nakadungog tag mga detoxification nga palibangon ta insakto atong pag-ihi, pero ang breathing 70% siya ang mutangtang sa mga toxin sa tuang lawas. So importante nga ang inyong kamot, isa kamot ibutang ninyo sa inyohang mag-practice taha og breathing. Ang isa ninyo kamot ibutang ninyo sa inyohang tiyan. Ang isa po ninyo kamot ibutang ninyo sa inyohang dughan. So ginhawa mog lalom hinahinay nya dapat ang tiyan maoy mudako dili ang inyohang dughan. Unya pag ginhawa niyo lalom inyong pugngan pila ka segundo kutob sa inyong makayang uban mga 10 segundos, 12 segundos o ngadto sa 15 seconds ilang ginapugngan. Unya ilahang taytayhop hinihinay ang ilahang hangin, so makatabang na siya para ma-exercise ang imong diaphragm, no, para ang iya ang diaphragm makasupport siya sa imong chest nga makaroon yun insakto nga breathing. Okay, so ang imong buhaton para nga maka-breathing kang insakto, dapat napo kay insakto nga inom og tubig, napo kay insakto nga pagkatulog, naapo kay insakto nga paglao mo kalipay kay kung magulanon ka, maglisod ka ginhawa. Kay maguot mang dughan tungod sa kaguol, broken hearted, mabitaw sa mga banag asawa before matulog, naagyoy pagdinasigay, pagpinasayloay kung mahibo. Ang bana, kay siya may head sa family, siya gud ang unang most servisyo, diba? Sagad sa pamilya. Ang bana, usahay, maghulat pa nga magpaubos ang iyahang asawa. Oh, that is wrong. Brutally wrong. Nga naman, kay once you are the head, ikaw ang servant. Ikaw ang una nga mag-greet, magpailob, ikaw po ang musay number one, I love you, before mo matulog, imuang gakson imong asawa, sana all. So ayaw kalimot ha sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga, gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo humag pamahaw aron lami ang pagtulog ug pagmata sa pagkaugma. Kaan ang paminaw ug waanay mga gipambati, mga kabuhi-kabuhi matangtang na. Mga batan-on ninyo mga anak ug mga bata ninyo mga nagpaim na pud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule sa insaktong dosage mga pinangga lang ha. Unya sa mga bata pagani i-mix sa tubig, unya ipainom kinutsara lang, ginagmay lang, no? Sa mga teenager ha, pwede na natin isang capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos oy kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Dad, it's Elma Grime.
2: Basta healthy, happy.
0: Okay, alang sa itong ikaduang segment. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Okay, naiskuta na to ang unsa ka-importante ang deep breathing. Unsa ka-importante nga active yun ang imuhag yung pagginhawa. Kaysa na amanggoy dili active nga pagginhawa, no? Labi na katong naglingkod nga lazy kayang ang lingkuran. Nagbaog ang lawas, oh, naghinambit pagyod, oh, nagtutok raog cellphone, computer, niabot nag isa ka oras kapin naglingkod ra, oh, dili po na makatabang, no? So mo ni mga principles na dapat i-appeal sa lifestyle nato para masulod ta sa healthy lifestyle. Every 50 minutes according sa research, usa sa mga research nga kinahanglan mo break ka sa imuhang paglingkod. Every 50 minutes, 50 minutos, mo break ka pinanga. Ang imong buhaton, mag-stretching ka. Ang pinaka-healthy, 15 minutes. Bisag 5 minutes, pero pinaka-healthy, 15 minutes. So, pwede, ang imong gitrabaho, ang imong kastorya, lakaw-lakaw ka, ilakaw-lakaw ni mo. Ang imuhang ginabasa dala, ilakaw-lakaw. Ang imuhang gitrabaho dia nga sa computer, labiyay sa kadali. Nga naman, usahay mag-apasta sa oras, kay sayang ang oras, pero nalimtan nato nga mas dili ta productive kung walay insaktong sirkulasyon insakto sa lawas. Kay pag once nga dili insaktong circulation sa lawas, ang maapiktuhan di ang mga pinangga, ang imong breathing, magkakashallow ang imong breathing. Iba ang gininhawa sa mga active kaayo sa trabaho, nag-uma, mga physical good ang ilahang trabaho, no, naglihok-lihok. Ikumpara aning mga siglingkod o maglisod na sila ginhawa, nagalabad ang ulo, nagabutod ang tiyan kani sigira og lingkod. So walay gana ikaon, mao ni mga problema nila mga pinangga. So hinumduman nato hanga para nga ang strength of the system is in a great degree dependent upon the amount of pure fresh air we breath or fresh air breath. So sa ato pa, kung restricted ang ato ang mga baga, wala kay siya na, wala sa kaayo ka, wala si freedom kay nga, wala si kaayo di siya active kay nga naka-absorb, nakasuyop og hangin mga pinangga, no? Ang quantity sa oxygen nga na-receive, limit kaayo mga pinangga. Nganong limit kay ang blood pinangga, dili kay mo circulate, no? Wala kay nag-circulate. Pag once ka na nga lifestyle, ang disease mo follow. Ha? Timan eh, ha? Pag wala kaayo ka nagaginhawa o insakto, deep breath mga pinangga, ang imong dugo, mahimong sluggish o ang sunod ana, balatian. No? So, mauni bantayan nato nga kinahanglan every 50 minutes mag-stretching. Balaod bitaw sa daghanan dito sa US nga every 50 minutes mag-break gud sila 15 minutos ang ilang mga trabahante, no? I-break gud na pinangga, stretching, lakaw-lakaw, break gud ka naman, mas productive, mas dako man gud kaayo og gasto, matag tuig ang mga kompanya tungod sa mga sakit sa ilang mga empleyado. Dako ang ilahang gasto sa sakit kaysa benefits ang nato ang nadawat. So mao na nga every 50 minutes sala break. Oh, ingana gyud na ang iyahang solution. As much as possible aktibo gyud dapat. Mao na ang pinaka-healthy katug yung nagauma, pinaka-healthy katug yung nagapasingot kada adlaw. So bantayanan pod no sa atoa ang deep breathing, iparelax niya ang entire system. Pag-relax ang entire system, layo jud ka sa mga headache. Kanang mga headache pills, no? Bantayanan na tungod kay makableed na siya sa ato ang GI tract, no? Buot pa sa buot GI tract. Makableed na siya sa ato ang gastrointestinal. Labi na sa mga naanod o sigig inom, labad ang ulo, inom na po aning mga headache pills, mga pinanga. Makableeding na dito sa imuhang gastrointestinal, gikan sa estomago, paingon sa imong mga gagmayng tinai, paingon sa dakong tinai. So, pwede ka magka stomach ulcer, no? Pwede ka magka ulcer anak pinanga ganing mga headache pill nimo. So, bantayan po nato para ang atong breathing is ang environment po, bantayan nato ni siya. Mao ni problema kung ang inyong balay tapad ra kaayo ang mga dagkong kahoy, dili na healthy. Labi na nga ang kining gitawag ang mga dahon, duol ra sa inyong balay ang mga dahon nga nagtapunok gikan sa mga hatak sa mga kahoy. O sa panahon manggod magtapunok ni madamp na sila mga pinangga, no, labi na sa mga panahon sa wet seasons, magkadamok na siya dito. Mo-create na siya og carbon monoxide. Mosungaw na siya, mosingaw na siya. Mohatag na siya og gas or mohatag na siya og singaw sa carbon monoxide. Og mao na nga dili gyud healthy nga mosimhot ka labi na sa mga na nagauma, no, manaay nagatapon-ok dito mga dahon-dahon. Unya dito ka mo trabaho, wala kay mask. Masimhot na nimo, nanay carbon monoxide mo na pag-ulit nimo sa balay, kalinturahon ka, sakit ang abaga, sakit ang ulo. Oh, mao ni yung problema. So, sa mga balay, dapat, dili, wala gyud dapat mga dahon nga nagtapon-ok dito. Kinahanglan ang balay layo sa mga kahoy-kahoy. Dilibot pasabot nga, dili matabunan ang imong balay sa mga kahoy-kahoy. Ibig sabihin, dapat abli ang imong palibot alang sa hayag para walay madamp dito, walay magtapunok dito, nga mo create dito o carbon monoxide. Kay once masimhot ni mo ni, labi na kung dool ni sa imong kwarto, panlitan, naadid to sa imong kwarto, nagtapunok dito ang mga basura. Nagtapunok dito kung dili basura, nagtapunok dito ang mga dahon. Oh, pwede siya mo cause di ay sa rheumatism, arthritis. Pwede siya mo create og nerve pain, neuralgia. Pwede po ka magkaroon ng lung diseases or lung problem. Tungod lang sa pagginhawa ng mga dahon-dahon diha nga nagatapunok o niya nga basa ditong ilawom. Bantayanan po ang tubig pananglitan sa patag nga area na ay tubig diha nga na dugay kay diha nga nagtapunok nga tubig. Pila ka mga panahon nga ang tubig dito, pila ka adlaw, semana nga nagtubig siya dito. Unya sa panahon nga nainitan o sa panahon nga na ugato, o kani, bantayan po nato ni, naanay mo gawas poisonous nga fume nga mo create siya og kalintura, mo create siya og sore throat, mo create siya og mga problema sa baga. So niya pa yato i-consider kining smug nga labi na kining mga aso, labi na gikan gyud sa tambutso. Labi na kining during morning and evening rush hours, no, magatapok na gayon ng mga dagang sakyanan, aba kana nga ilahang mga aso diha mga pinangga or smug mga pinangga, mao nay mukos, you know, labi na ka nang gipagawas sa mga tambutso sa mga sakyanan, mao gyud na nagyud na siya duha ka deadly chemicals. Unsa man nang duha ka deadly chemicals nga ginapagawas tambutso, no, mao bitaw nga bantayanan jud kaayo kining vaporized lead og sulfuric acid. Kining mga fumes, no, kining mga fumes ma-inhale nato ni itong lawas, mag-cause na siya destruction sa ato ang red blood cells. So take note, mga matay ang pulang dugo nato pag masimuhot nato ni sila. So number one, yun atong concern ani, kining yun ato ang mga mekaniko nagtrabaho sa mga auto shop nga naagi pang bulhot dito, gipang ayo dito, oh, makadaot ni, makapaanimya, makababa si mo hemoglobin, maka-cause ni siyag insomnia, di ka katulog, no, tungod kay expose ka niining lead fumes nga mo ni hinungdan nga mga matay ang imuhang red blood cells. Pag once mamatay ang red blood cells, oh, mo na imuhang bation, dili ka ka ginhawa ka ayo, dili ka maka. So kung mga matay ang red blood cells, mahulog na siyag hemolytic anemia, no, nangamatay ang pulang dugo nato. So kung mamatay ang pulang dugo, makita ni mo dayon sa imuhang bana ba nga uy nag-yellowish man eh, or luspad ban ang kuang ano, kulang kay color ang iyang skin, na yellowish skin ang iyang mata, may pagka-yellowish iyang baba, may pagka-yellowish mangiyang ihi mga pinangga, oh, medyo lubog-lubog nya, labi na nga lipong-lipong na, o sahay ma-confuse, no, Labi na kining naani ini mga pinangga sa mga hemolytic anemia, nananasalay confusion. Dali sila malibog, luya kay ang lawas. O, labi na pag masubrahan pag yun eh, mahulog ni sa complication na manghubag ang spleen na to ano yung katong atay. O niya, kining sigira o nasay ka ng gitawag tachycardia, no? Kanyang mag-increase ang iyahang heart rate. O niya, usahay maglaing kay paminaw sa iyang dugan. Sa mga grabe-grabe na niya. Labi na katong expose kay perminti aning mga kinino. So, ang ikaduhang fume nga masimhot na to aning mga asos tambotso pinangga sa mga sakyanan kining gitawag sulfuric acid. Oh, kuyaw ni kaayo kay makapa powerful gini siya nga toxic agent nga primary reason ni siya nga pag grabing mga sakyanan nining lugar kining mga dagkong building nga kanang mga bato bitaw nga mga bato nga building, mga stone cathedral o sa panadiha, mga building nga makaraan kaayo nga gibuhat og mga bato, ala mga dugmok magkakahinig guba, no? Tungod aning sulfuric acid. So, bantayanan yun eh, nga kumahimo, magbalay ta, dili kita magbalay, magplano, magpaduol sa syudad. Medyo palayo tagamay sa syudad, mga pinangga. Okay? So, ayaw mo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga ayuda sa itong mga lawas nga layo ta sa mga balatian. Matagabi eh, na makalimpyo po ang atong lawas kay during sa atong paggabi during pagkatulog, diha ginahibo ang dakong part sa pag-repair sa imuang lawas nga para pagkaugma. On the go, bago na bugang kusog, mao na nga ginapainom, ginarekomendal yun na to. Ang pag-inom sa Makabuhay Plus, magabi human panihapon para lami ang tulog pagkaugma, lami ang paminaw sa lawas, gana ang appetite. So, situate, nga dili manihapon og alas 7, alas 8. Kumahimo alas 6 manihapon kay hapon yun na, kay kan alas 7 panggabi imana, nili man na panihapon. Unya, kumahimo pinangga kung magbilar-bilar ka, panagsalang. Alas 9 magsugod ang bilar ay kalimot, ang last nga bilar alas 11. Pag matulog ag alas 12 ala una, diha na ang grabing pagguba sa imong sistema nga ang sakit unya pohon damlag. Aha, simba ko lang. Mahiabot makadawat yutag mga balatian basta tag alas 12 ala una ta mga tulog. Mao na nga bisag walay gipang bati, wala pa'y mga sakit, inom mo Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon para nga lami ang paminaw, layo ang balatian, og mas barato ang gasto kay panahon magsakit, magdubli na ang atuang dosage sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya, kasamang
5: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipilara, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kana ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting nga gulay na iprutas. Mao nang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause nga ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals ug uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para
6: maayo na to ang atong mga balatian, makabilta og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na-absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Breathing is the first act of life and the last. Ang pagbinhawa, mawagyud ang unang lihok sa kinabuhi o ang katapusang lihok sa kinabuhi. So ay kalimot pagginhawa, bisag grabing problema, ginhawa na tustubangan sa Ginoo. Ang Word of God nagsulti mga pinangga. Ang Luke chapter 5 verse 32, Jesus said that He came not to call the righteous but sinners to repentance. Ang Dios sa langit nagpadala siyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus, iyang gipadala dinhi sa yuta aron nga awhagon dili tong mga matarong, apan iyang ginadani ginatawag ang mga makasasala sa paghinulsol. Paghinulsol but pasabot uban sa tabang sa Ginoo nga madaog nato ang mga hiwi nato nga mga paglapas sa sugo sa Ginoo, mga hiwi nato nga mga batasan, mga hiwi nato nga mga kagawian, mga naandan uban sa grasya sa Ginoo ato ni siya isangit sangatanan sa Ginoo. God asked us to come to Him that we might breath the air of heaven. The plan of redemption was designed to give us forgiveness of sin and as well as empowerment to resist temptation and obey the commandments of God. It was given to redeem us so we might live with God and the holy angels forever. Gitawag ta ang plano sa kaluwasan, gidisenyo sa Dios sa paghatag nato og kapasayloan sa sala, maingon man sab og tagaan taggahom sa pagdaog sa mga temptasyon aron nga makatumanta sa kasuguan sa Dios. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Ang Dios magapanalangin og magaayo natong tanan, dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Hi, EXL Makabuhay.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kanta. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
7: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom
8: at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
8: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatudunan. At yan, syempre, sa inyo ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag nyo na dito po naman sa ating palatuntunan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Siyempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

andyan na po kami para kahit po papaano eh makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po ng mga

sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan, at makikita po ninyo yan sa ating po namang Facebook Live, yung ating po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rice brand, mga kaibigan. At makikita po ninyo doon yung ating po namang...

Live na live sa Facebook, mga kaibigan. At po naman sa radyo natin Kalawag and radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur, sa G Radio San Miguel 102.9, Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Tayo po ay available na rin po daw yung adit po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh po naman mga kaibigan. Tayo po ay yung adit po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay nasa Grace Pharmacy na po mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung ating po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. At sinicheck po namin ngayon kasi papasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ang Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan, sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Ayan na.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Ano pong pangalan?
1: Moises Andrada.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may hindi po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: 83. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagingin ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostate daw yun.
0: Apo?
1: Natakot ako. Tinabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After one week, nawala.
0: Nawala? Apo?
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee. Mga 10 box na naubos ko.
0: Apo?
1: Oo. Meron ba tayo ditong dilit sa rice coffee?
0: Meron?
1: Sa ginsan?
0: Kung meron pong?
1: Mayroon bang nagabinta ng
0: saan po kayo?
1: Rice coffee sa Jinsan?
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa yung apo ko nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Pero matagal magdating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa Jinsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City. Apo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Apo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Diyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong diyan ng ating po namang produkto diyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: Baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Wala. Kaya nanginig ako sa radio mo, programa. Binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga butikang na nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Doon po tatay, pwede tayong pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, mga tatlong kasi.
0: Oo.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Tapos? Natakot po ba kayo? Opo, tapos? Oo.
1: Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yun nga, nakatuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, Naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yon, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Ang sa doktor, prostate.
0: Prostate? Ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang na, pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka, pero hindi nyo po ininto yung pag-iinom ng rescope?
1: Oo. Oo.
0: Okay.
1: No, nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Oh, okay po. So ibig sabihin parang inilabas lang yung basura, yung dumi sa inyong pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So nung kayo po ay nailabas nyo na yung dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po ng dugo na yun at tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo.
1: Kaya po. Naman.
0: Mm-mm. So ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, yan pinapatuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So tatay, ngayon, kapag dun po sa mga butika na yun na nabanggit po natin, ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako. Balitaan nyo po ako, sabihin nyo po sa akin kung saan kayo nakabili.
1: Ano ganing butika yon, Kuya Boy? Kanina, sabi mo, anong butika?
0: Esrin Pharmacy.
1: Ah, Esrin.
0: Apo, Esrin Pharmacy. Oh. Tapos, Rodion Pharmacy.
1: Rodion,
0: The Jangas Drugstore. Tapos, RV Pharma Generics. Tapos, Heart Drugstore. Meron din pong Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Okay po. Yun po tatay, pwede po nating puntahan sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po?
1: Okay po. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako tatay kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yon para malaman po natin. God bless po tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Ang kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabilang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Tawag na. Tawag na po mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang ating po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 8:36.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamon mo yung mga tao sa may magbebe. Ay, anak ka babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Arts AV.
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-vote sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Pagkinoon, we got 10 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Oh, by the way, ang oras yan natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit the data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Magandang morning! Kumusta po ang lahat? Mga nagmata na. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakamulat na. Eh, eto na nga. Panibagong araw. Araw ngayon ng Miyerkules. Agosto 26. Ngayon 2026. Ay, kumusta naman? Pero na plano. Isang araw na lamang. Vesperas na, no? Civic Military Parade na. Pero, ako po. Eh, ngayong araw din na ito magyayari yung ating street dancing competition. Di ba? Excited na ang lahat. Kaya ano pa nga ba? Brand new day na naman. Brand new challenges. Pero brand new blessings. A set of blessings, I should say. Para po sa ating lahat yan, mga sweethearts. Ang gagawin nyo lamang, hoy, maging party natin programa just in case nang you're listening already. Okay, naminaw na kakaroon. I-inform mo naman ako. I-text mo ko. Sabi mo, Jason, naminaw na ko ni mo. Karong buntag. I-text mo ko dali. 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. At din naman kaya 0917-1579-927. Nalina! Magsama-sama na naman tayo. Isang napakagandang umaga ang ating pagsasamahan. Ay, nako, abangan natin lahat yung mga winners ng bugas at groceries. Ang dami-dami nang nananalo. Ngayong araw na to, ito na ang pinakamaswerteng araw mo. Sigurado ako dyan. Okay? Natutok lang ha, sweetheart ha. Oh, magbabalik tayo with more. Makalipas sa mga ilang mga pangalala. Kaya naman pada yun sa pangpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Mag-ong user.
3: Data query. Sarado ng data. Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 25 minutes after 6 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. So, isang magandang umaga po sa lahat po ng mga nagkakapina. O, sa oras na ito, sa lahat ng mga may hawak-hawak ng tasa, ng napakasarap na kape. Ha? O, sige, nag-iisip. Yung iba sa inyo, walang pasok na yung mga estudyante. Ano? Kasi examination week ngayon eh. So, ang tendency, hinahating yung mga estudyante. Kunyari, buong klase, they have like 20 students. So, ang gagawin, 10, ang papasok ngayon para mag-exam, 10 naman ugma. Para daw ganun, hindi sabay-sabay. Strategy ng school yun eh. Para naman eh, alam mo na, magkaroon pa ng time para makapag-adjust yung iba. Diba? Iba naman eh, para hindi din naman magulo. Diba sa loob ng classroom habang nag-exam, para magkaroon ng one seat apart. Diba? Kasi kapag sabay-sabay pumasok yung isang buong eskwela, sabay-sabay lang exam. So magkakatabi yan, may tendency na, alam mo na, tanaw-tanaw sa silingan. Sa silingang papel. Okay, ang ginagawa, yung kalahati muna mag-exam ngayon. Para one seat apart. Hindi ka one seat apart eh. O baka two seats apart, di ba? Hindi natin naranasan yan. Noong una, uso talaga eh. Kaya mahaba leg ng mga sinauna mga tao. Alam mo bakit? Napapractice sa school. Ngayon, maiksi na yung mga leg ng mga estudyante. Dati mahaba yung mga leg ng mga estudyante. Hanggang ngayon, kung may nakikita kayo mahaba leg, dala po yun ang kanina pagiging estudyante. Kakatingin sa mga transfers ng katabi. Kasi yung mga giraffe nun eh. Galas family, magandang umaga po. Tatay Nicolas, family lane, good morning. Maraming salamat po, aga gumising ha. Ito na yung magandang umaga. Hi, listening, have a great day ahead. Sa lahat po sa inyo dyan, ano pangalan po ninyo? Walang pangalan. Sabi niya, have a great day ahead sa rest din ng Hard FM family. Maraming salamat po. Lagyan niyo po pangalan para ma-recognize ko po kayo. Pagkataga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, good morning. Tesha Eatery. Nako, eto na gising na rin ang Tesha Eatery. Yan, maraming salamat po sa inyo pagpaminaw. Magandang umaga din kay Filmer Galarosa sa may Zone 12, Carmen, na lagi nakikinig sa Hard FM. Hoy, thank you ha. Magandang morning sa inyo lahat dyan. Sana'y maganda ang inyong mga pagising. Sige, padayon sa pagluto ng pamahaw. Mga taga-kamamanan, magandang umaga po. Ginate Roxanne Macha. Eto gising na gising na rin. National Lorimer Sakala, Wilma Osorno, KD Ator, Maricinta Mansueto, Ninyo sa Balbaktong, Parisa Daruin, Leila Lorna Besmanos, good morning! Lilia Sususco, ganate kay Marimato, Menard Tismo. Kay Samuel Mosqueda sa BBQ Family, good morning ha. Si Charo Dumalaga ng Maramag nang ikinig sa atin galing kay sa kanila dyan, sa kamamanan. Tsaka daw kay Mami Marilyn, good morning. Dami-dami nagme-message pa, mamaya ulit. 28 minutes after 6, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, sweethearts. Panahin lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Responsible gaming at Bangor.ph.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kasi safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, paano kalang ipagpaliban ang BSKE sa Nobyembre? Aprobado na sa Senado.
13: PBBM inatasan ang gobyerno na suportahan ang middle class.
12: Sa balitang nasyonal pa rin, paggamit ni Acosta ng Bisaya, hindi taktika para umiwas sa tanong ayon kay Attorney Poa.
13: At headline sa ating balitang lokal, 7 barangay contingents magtatagisan sa Higala Eye Festival 2026 Street Dancing Competition.
12: Sa balitang lokal pa rin, 92,000 hektarya sa Northern Mindanao nanganganib sa matinding tagtuyot.
13: At balita lokal pa rin, Civic Military Parade, the Marching Band Competition aagahan ang pagsisimula sa Agosto 27.
12: 2 PNP personnel inalis naman sa preso dahil sa umano'y sexual assault sa 2 criminology interns.
13: At headline sa ating balita ng Bukidnon, Dangkagan LGU ipatutupad muli ang 4-day work week.
12: Sa balita ng Bukidnon pa rin, American National, natagpo ang wala ng buhay sa Manolo Fortich.
13: At balita ng Bukidnon pa rin, bagong teen center binuksan na sa Lantapan.
12: Sa ating balita ng Mindanao, 29 na estudyante sinugod sa ospital dahil sininalang food poisoning sa Davao del Norte.
13: At headline sa ating balita ng International, 31 katao nasawi sa gumong landfill sa bansang Guinea.
12: Sa balitang international pa rin, US nag-alok naman ng 10 milyong dolyar na reward para matukoy ang kinaroroonan ng IRGC officers.
13: At headline sa ating balita, pampalakasan Alex Ayala umangat na sa number 18 sa WTA rankings.
12: At sa ating showbiz balita, Shirley Kuan nagsalita na sa pagbibitiw bilang manager ni Bea Alonso.
14: Heart FM Balita.
11: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Agosto 26, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
13: Nel Arshaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
11: Heart FM, Balitang Nasyonal.
12: Aras natin ngayon, 19 minuto makalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
11: Heart FM, Balita.
12: Inaprubahan ng Senate panel ang mga panukalang ipagpaliban ang Nobyembre 2026 barangay at sangguniang kabataan elections at gawing 5 taon ng termino ng mga opisyal. Sa panukala ng Senator Francis Escudero, gagawing 5 taon mula sa 4 na taon ng termino. Ito'y upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbabago at pagpapaliban ng BSKE. Samantala, nais naman ni Senator Amy Marcos na ilipat sa Oktubre 2027 ang halalan dahil tatapat ito sa All Souls Day, ang kasalukuyang schedule na November 2. Ay kay Escudero, makatutulong ang panukala sa stability at continuity na pamamahala sa mga barangay at maiiwasan ang madalas na pag-overlap ng barangay elections at national elections. Sa ilalim ng panukala, ibilagin ang kasalukuyang termino ng mga incumbent officials upang matiyak na hindi sila magkikinabang sa extension. Layo din itong bigyan ng mga lokal na leader na mas mahabang panahon para sa community development, disaster response, at peace and order.
15: Heart FM Balita.
13: Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno na suportahan ang middle class matapos lumabas na 6.5 milyong Pilipino ang nakaahon na sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng administrasyon na maiwasan bumalik sa kahirapan ng mga pamilyang nakaahon na. Kabilang sa mga hakbang, ang pagpapabilis ng high-impact infrastructure projects na makalilika ng trabaho, magpapasigla sa lokal na economy at makakabawas sa logistic cost. Target din ng gobyerno na bawasan ng household expenses at taasan ang disposable income ng mga pamilya. Kabilang sa mga panukala, ang pagtaas ng personal income tax exemption sa 350,000 pesos kada taon, pati exemptions para sa maliliit na negosyo at mga hakbang para mapababa ang gasto sa kuryente. Patuloy rin umanong bibigyang prioridad ang price stability para matiling abot kaya ang pagkain, fuel, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan.
12: Para sa atin, 21 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa aray ng ating balitang nasyonal. Iginit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi taktika ni dating officer the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang paggamit ito ng Bisaya sa kanyang testimonya sa impeachment trial. Ay kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mas komportable si Acosta sa Bisaya at ganito rin aniya ang naging preference niya sa mga naunang pagdinig sa kamera. Sinabi ni Poa na halos kapareho lamang ng dati nitong testimonya sa kamera habang sinabi ni Acosta sa Senado, kaya naging maikli ang cross-examination ng defense. Samantala, binigyan din niyang walang intensyong taktikal ang paggamit ng naturang wika sa paglilitis. Alas 7.22 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM, balitang lokal.
12: Sa ating balitang lokal, 7 barangay contingensya magtatagisan sa Higalay Festival 2026 Street Dancing Competition and Grand Showdown ngayong araw, Agosto 26. Dito pa rin sa lungsod. Kabilang sa mga kalahok ang Barangay Bulwa, Barangay 17, Barangay Dansulihon, Barangay Carmen, Barangay Agusan, Barangay Bugok at Barangay Makabalan. Alas 3 ng hapon magsisimula ang street dancing competition sa Lemket Guy Center bago tumuloy sa CM Recto Avenue at Velas Streets. Susundan naman ito ng grand showdown na gaganapin sa Pelayan Sports Center alas 6 naman ng gabi. Inaasa magpapakita ang bawat contingent ng kanilang talento, choreography at malikhaing pagtatanghal bilang bahagi ng selebrasyon ng Higalay Festival 2026.
15: Heart FM Balita.
13: Sa iwalay naman na balita, nanganganib maapektuhan ng matinding tagtuyot ang tinatawag na 90,000 na ektarya ng mga sakahan sa Northern Mindanao ayon sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture Region 10. Upang mabawasan ang epekto nito sa produksyon ng pagkain, isinulong ng DA-10 ang pagpapataas ng productivity sa mga lugar na hindi kaanong lantad sa epekto ng tagtuyot. Ayon kay DA-10 na Regional Director Apollo Pakamalan, mahalagang bahagi ng pangmatagalang hakbang ang pagpapanatili na magandang kondisyon ng lupa upang maging mas produktibo ang mga sakahan. Inirekomenda rin niya ang pagsasagawa ng soil testing para matukoy ang acidity level ng lupa at matiyak ang angkop na intervention para sa mga pananim. Para naman sa mga lugar na mataas ang panganib ng tagtuyot, hinikayat niya ang mga magsasaka na magtanim ng short-term crops upang mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo ng ani.
15: Heart FM Balita.
12: Para sa 10:24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa ani ng ating balitang lokal. Alas 5:30 na ng umaga sisimulan ng Civic Military Parade at Marching Band Competition sa Cagayan de Oro City sa darating na bukas, Agosto 27. Ito'y dahil pa rin sa mataas na heat index ay kay City Tourism and Cultural Affairs Officer Marky Halapanan. Ang pag-adjust sa oras ng aktibidad ay batay sa rekomendasyon ng mga local school board at local health board. Kasunod pa rin ang naitalang heat index na halos sumaabot na ng 40 degrees. Dagdag pa niya na target niyang matapos ang parade at marching band competition bago mag-alas 10 ang umaga. Alisunod pa rin sa health advisory na nagbabawal sa outdoor activities mula alas 10 ang umaga hanggang alas 3 ng hapon. Binigyan prioridad sa naturang pagbabago ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng kalahok, lalo na mga kasali sa parade at marching band competition.
15: Heart FM Balita.
13: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, inalis na sa kanilang pwesto ang dalawang personay ng Philippine National Police matapos umano'y masangkot sa sexual assault laban sa dalawang criminology interns sa kanilang himpilan. Kinumpirma ito ni PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro na nagsabing inilipat ang dalawang personay sa City Holding in Accounting Section ng COCPO habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kapwa na rin silang dinisarmahan bilang bahagi ng isinagawang administrative measure habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Samantala, nakatakda namang kuna ng pahayag ng Women and Children Protection Desk ang dalawang biktima na kapwa mga babaeng criminology intern.
15: Heart FM Balita.
12: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula pa rin sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
16: With heart.
15: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
22: Kevin Enterprises.
21: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
23: Where every piso gets more value.
15: This is Heart 92.7.
24: 92.7.
15: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
12: Para sa atin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
15: Heart FM Balita.
12: Lahat pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po napapakinggan via Heart FM 93.7.
15: Heart FM Balita.
12: Naging dito po sa Nungsod, Cagayan de Oro, tayo po napapakinggan live, loud and clear. Sa pamamagitan naman ng ating Heart FM 92.7.
15: Heart FM Balita.
12: Sa mga naka-online naman, tayo po live pa rin napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Sa ating dalawang Facebook pages, sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
15: Heart FM Balita!
12: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po ng ating live, ha? Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento O maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout po ang tawag dyan. At yan po ibabasahin natin sa dulo o pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
12: Itama inyong mga rasan. Eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Oras atin sa atin ng New Star Online. Experience and New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD. Reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons of 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
0: Heart FM Balita.
12: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
12: Muling magpapatupad ng 4-day compressed work week. Ang municipal government ng Dangkagan, Bukidnon, batay pa rin sa Executive Order Number 39, Series of 2026. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ang hakbang na makatulong sa pagtitipid ng enerhiya at iba pang resources bilang suporta sa National Energy Conservation Measures. Ang magpapatupad nito ay alinsunod din sa mga pulisiya ng Civil Service Commission. Tugnay pa rin ang flexible work arrangements. Sa kabila ng compressed work week, tiriyak ng LGU Dangkagan na magpapatuloy ang epesyente, maagap at maayos sa paghahatid ng serbisyo publiko. Inaasahan ding mapapanatili ang kalidad ng serbisyo habang isinusulong ang mas espesyente o mas epesyente paggamit ng enerhiya at iba pang resources ng pamahalaang bayan.
13: Samantala, isang 78 years old na American citizen ang natagpuan wala ng buhay sa kanyang inuupang bahay sa Menzi Village, Barangay Agusan Canyon, Manalo 48, Bukidnon. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 6 ng umaga na lapitan ang kanyang 46 years old na live-in partner, ang biktima ang pambigyan sana ng gamot. Napansin itong hindi na gumagalaw ang biktima, kaya agad itong isinugod sa Polymedic Medical Hospital. Gayunman, idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Wala namang nakita ang senyales ng foul play sa isinagawang paunang investigasyon. Lumabas din na may dating karamdaman ng biktima, kabilang ang lymphoma at prostate cancer. Nasa funeral home na mga labi para sa autopsy examination at patuloy namang nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa United States Embassy at sa mga kaanak ng biktima sa Amerika para sa kaukulang proseso.
12: Aras natin ngayon, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, binuksan na ng local government unit ng Lantapan Bukidnon ang bago Lantapan Teen Center na nakalaan naman para sa mas ligtas at accessible na lugar para sa mga kabataan. Layunin ng center na matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng kabataan sa pamamagitan ng mental health support, counseling, psychosocial services at youth guidance. Kabilang din sa mga serbisyo maaaring makuha rito ang health and wellness programs, information and education activities at mga programa para sa youth empowerment. Mayroon ding referral at linkage services na makakatulong sa mga kabataan nangangailangan ng karagdagang suporta o serbisyo mula naman sa iba't ibang mga ahensya.
0: Heart FM Balita.
12: Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, oras at isa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita.
12: Dumago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
12: 20 na estudyante sinugod sa ospital dahil sa hinihinalang food poisoning. Diyan pong sa bahagi ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
1: 29 na estudyante ng Tulalian National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdudual at pagkahilo noong Agosto 24. Matay sa mga paunang ulat, kumain ang ilan sa mga estudyante ng binignit at uminom ng gulaman na ibinenta sa loob ng paaralan bago lumitaw ang mga sintomas. 18 ang dinala sa Davao del Norte Hospital sa Carmen, 4 sa Davao Regional Medical Center at 1 sa pribadong ospital, habang 6 naman ay pinauwi matapos ma-check ng mga doktora. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga health authorities ang insidente. Kumuha na rin ng food samples para sa laboratory testing upang matukoy kung ang pagkain o inumin ang naging sanhi ng pagkakasakit. Wala pang kumpirmadong resulta sa ngayon, kaya hinihinalang food poisoning pa lamang ang insidente. Ito po si Carl Ganao para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
12: Nagang salamat Carl Ganao, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
12: Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
12: Hindi bababa sa 31 katawang nasawi matapos gumuho ang malaking tambak ng basura sa isang landfill at umabon sa mga kalapit na bahay sa Conakry, Kabisera ng Guinea. Ayon sa gobyerno, 22 katawang nasugatan kabilang ng 6 na malubhang kondisyon. Matapos ang pagguho, bandang alas 2 sa madaling araw, kasunod ito ng malakas na pag-ulan. Kabilang ang militar sa mga rumesponde at nagsagawa ng search and rescue operations gamit ang mga excavator upang hanapin ang mga nakalibing na sa ilalim ng basura. May mga residente rin nagsabing marami pa ang posibleng nawawala kaya't maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Noong 2017, 10 katao rin ang namatay sa landslide sa kaparehong landfill. Iniutos naman ng gobyerno ang paglikas sa mga residente malapit sa lugar. Ngunit marami ang nananatili roon at patuloy pa rin ang rescue operations para hanapin ang iba pang posibleng mga nakaligtas.
2: Heart FM Balita.
13: Samantala, nag-alok ang U.S. Department of State ng hanggang $10 million na reward para maiturong kinaroroonan ng 5 pangunahing opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kinabibilangan nito ni na Ahmed Vahidi, ang IRGC commander, Ali Abdullahi, hepe ng Katimulan Bia Central Headquarters, sa Ida Agjani, ang IRGC Aerospace Force UAV Commander, Hamidreza Lashargian, IRGC Cyber Electronic Command Chief, at Majid Kademi, ang Intelligence Office Commander. Ang nasabing mga individual, anya, ay nasa likod ng pagpapakalat ng iba't ibang terrorist activities sa mundo. Naniniwala ang US na kapag naaresto na ang nasabing mga individual, ay tuluyan na mababawasan ang paglaganap ng terorismo sa bansa.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
12: Sa ating balita, papalakasan, umakyat naman sa career high number 18 sa latest WTA rankings sa 20 taong gulang na Pinay tennis star na si Alex Ayala. 2 pwesto itong itinaas ni Ayala mula number 20 bago naman ang US Open ngayong linggo. Dahil dito, siya na ang pinakamataas na ranggong female tennis player mula naman sa Southeast Asia sa buong kasaysayan. Nalampasan ni Ayala ang dating record ni Nayayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugari ng Thailand na parehong umabot naman sa number 19. Samantala, lalaong si Ayala sa singles at mixed doubles sa US Open kung saan makakasama niya si Canadian Felix Auger Alizimi o Alizazimi sa mixed doubles. Target naman ni Ayala na malampasan ang kanyang best Grand Slam finish na 4th round sa Wimbledon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
13: Abay, nagsalita na sa publiko ang dating talent manager ng aktres na si Bea Alonzo na si Shirley Kwan. Kaugnay ng kanyang pagbibitiw bilang manager ng aktres, matapos siyang masangkot sa mga aligasyong nakialam umano sa personal na buhay at naodlot na kasal ni Bea sa businessman na si Vincent Ko.
12: Natuloy naman din.
13: Sa isang press conference, itinanggi ni Kwan na nagbitiw siya dahil hindi siya ipinagtanggol ni Bea matapos kumalat ang mga akusasyong laban sa kanya. Ayon kay Kwan, ang naging last straw sa kanilang professional relationship ay ang pagka-disinvite sa kanya sa isang event para sa endorsement deal na siya mismo ang tumulong para makuha ni Bea. Sinabi ni Kwan na nagkipag-usap siya kay Bea tungkol sa insidente at ipinahayag niyang hindi niya matanggap ang nangyari dahil wala naman umano siyang ginawang mali. Noong Agosto 11, formal na nagbitiw si Kwan bilang manager ni Bea.
12: Nabitiw bilang manager pero siguro naman hindi naman siguro tarating sa punto na they will be burning bridges.
13: Actually, you know? Parang ano na eh, ang nangyari kasi based dun sa napanood kong press con niya, ang nagsimula pala ito nung doon nga sa magiging kasal sana nga pala ni Bea sa Spain with Vincent Ko.
12: Na-naudlot.
13: Ang nangyari kasi merong friend si Bea.
12: Yan.
13: O na may ano kapangalan ng isang brand ng bag.
12: Aha. Uh-huh.
13: O nag-text sa kanya habang papunta itong si Shirley Kwan sa Espanya dahil nga a-attend nga ng kasal.
12: Oh.
13: Oh. Ay, bay, sabi sa kanya,
3: hindi na tuloy.
13: Ito po yung message from Bea.
3: Aba.
13: Paki, ano na lang po, paki-message yung mga bisita. Ah. Ang message di umano na natanggap ko ay na Shirley Kwan ay parang, Hi, this is Shirley Kwan. Would like to inform you na hindi matutuloy.
3: Parang in behalf of her.
13: Oh, parang in behalf of Bea. Eh, wala siyang idea eh.
3: Na siya ang gumawa nun?
13: Ang nasa isip niya kasi, syempre natakot siya and then nag-worry siya for Bea. Mm. Eh si Bea nun, may pupuntang lugar ata sa London, somewhere in London. Ay sabi, tinanong niya, Bea, totoo ba to? Sabi naman daw ng Bea Alonzo ay opo, tita. So, simula nun, ayaw na daw niya magtanong ng mga detalye kasi nga, she doesn't want to add pain to Bea dahil alam niya mahirap yung
3: pinagdadaanan.
13: Pinagdadaanan niya.
3: Mapunta siya ng London dapat.
13: So
3: kung saan ang bridge ay falling down.
13: Yes. Kaya siya na lang ang ginawa niya yung sinabi nung friend ni Bea na i-text yung mga
3: bisita
13: na hindi matutuloy ang kasal.
3: Wala akong natanggap na text.
13: Wala.
3: Na hindi tuloy.
13: Ay.
3: Pero sa bagay, wala naman akong balak pumunta rin. Wala akong pamasahe.
13: Kasi nga, ang lumalabas kasi na issue, itong si Shirley Kwan daw ang ayaw na makasal si Bea.
3: Ganon! Nako, kinigyan si Kwan.
13: Kinigyan
3: si Kwan yun. Ikaw Kwan ha?
13: Yan daw yung lumalabas na issue. Kaya niya nilinaw yung kanyang pangalan at nagpa-press con siya kasi ang sabi niya, hindi naman nanggaling sa akin yung pagpapakansel ng kasal.
3: Pala.
13: Kundi mismo kay Bea.
3: Ayun pala.
13: Na hindi din niya alam up until now ba talaga
3: niya. Hindi rin siya inimbitahan nung ikinasal sila ng privado.
13: Ay, hindi. Yan ang hindi ko pa sure kasi hindi niya nininaw.
3: Yan ang assignment mo. Alamin mo kung imbitado siya, ha?
13: Kasi ang sabi, yung talagang lastro na lagi daw is yung hindi pag-invite sa kanya dun sa isang endorsement ni Bea.
3: Parang napanood ko pa yung may TikTok sila dun eh. Na may mga celebrities, parang tungkol yan sa parang makeup-makeup yata.
13: Kasi may ano ngayon eh, may tawag noon, merge si Bea at saka si Anne.
3: Nako, talaga na.
13: Kaya
3: napaka-controversial.
13: Kaya itong Shirley Kwan talaga nanggigit-git. Hindi kasi nanggaling, hindi naman ako magpapa-cancel ng kasal. Kung ako mismo gagastos.
3: Buti pa ito.
13: Gumastos ako ng ano.
3: Buti pa sila. Ang mga problema nila, puro ganyan lang. Yung iba mo lang makain.
13: Correct.
3: Diba? Yung mga iba walang masaing, walay malungag, walay pagka. Sila ang problema nila tungkol sa kung sino ang nagsabi.
13: Kung sino ang nagpa-cancel talaga
3: ng kasal. Ang lupit na mga problema. Yung iba binabaha na.
13: Sana pagtulungan din natin yung mga sweethearts natin diba? Na nangangailangan.
3: Anyway, kanya-kanya naman kasi ng problema sa mundo yan. At kanya-kanya din tayo ng field, ano? Kung saan tayo, di ba, patungo at kung saan tayo nagtatrabaho. Correct. Eh sila, nasa showbiz, ganyan sila sa showbiz eh. Paano yung Raymond? Nalala ko na naman yung Raymond at Heart. Di ba?
13: Ano yun?
3: Yung kanilang parinigan tungkol sa damit.
13: Damit. Diba?
3: Kanya-kanya lang talaga. Yun ang kanilang style eh. May maliit na hindi pagkakaunawa, no? Siya, sige.
13: Unfollow na agad.
3: Unfollow.
13: Controversial na agad.
3: Dari gani, magsilinggayita na mga magsilingan. Okay ra?
13: Okay ra. Wala namang problema.
3: Kinahaponan. Diba? Bati ano lang gihapon. Mag-friends lang gihapon.
13: Yan naman din ang importante. Alam mo, diba? Masaya kapag meron kang kapitbahay. Kasi napaka makulay ng iyong buhay kapag may kapitbahay.
3: Pero mo dati, may sinabi sa akin na pag ikaw daw, kanya nakaaway mo kapitbahay mo, bigyan mo ng ulam.
13: Anong ulam naman?
3: Yung super spicy. Yung ulam subo, Hoy! Yung kinoko, kinoko! Gaganan talaga.
13: Ano ba yung pinakain mo sa akin?
3: Kinoko!
13: Ang tawag doon, thank you food.
3: Pero at least, binigyan mo siyang pagkain.
13: Yes.
3: Pero wag niyo gagawin yung biro lang yan. Chika-chika lang yan. Ano, for fun lang yan.
13: For fun. Ha? Baka mamaya, isang damakmak na sili ang ilagay
3: sa... Isa lang ang sigurado ako.
13: Ano?
3: Ipapatawag ka. Kung taga-Carmen ka, ipapatawag ka ni...
13: Ni?
3: Cupcake.
13: Cupcake.
3: Mababarangay ka eh.
13: Halika dito. Anong ginawa mo sa kapitay mo? Bakit nang... parang naghubag manigkuan si Mon.
3: Yan yun eh. So, maging... ano ba ang mga dahilan ng inyong pag-aaway eh? Maging magkaibigan pa rin sa huli.
13: Siyempre, ito din kasi naging manager din ito eh.
3: Correct.
13: Siyempre, malalim din ang pinagsamahan. Ang ano lang kasi ni Ma'am Shirley... hindi siya ipinagtanggol ni Pia nang lumabas yung mga texts.
3: Ay, yun ang naman isang pirasong insidente. Oh. Ano ba naman yun sa napakarami nyo na pinagsamahan pa?
13: Correct.
3: Diba? Siya, sige. Salamat sa yung checka sa araw na ito.
13: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
4: Heart FM, Showbiz Balita.
3: 7:45 na nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
3: Nasa linya natin yun si HBG Noel Combati Arangon ng Heart Taxi. Noel, good morning!
6: Magandang umaga, Ginoong Mar at Bidibiding Nel. Sa mga nagmamadali ngayon, dahan-dahan lang po kasi may isang aksidenteng nangyari dito sa may Agusan. Isang motorsiklo at saka isang tricycle nagpang-abot sa gitna. Kaya malubha yung driver ng motor at saka yung driver ng tricycle. Kaya bumigat yung daloy ng traffic kung papasok na ang Cagayan de Oro. At kasama kasali na rin po yung ano, yung galing ng Tablon going to Puerto, mabigat na rin yung daloy. Dito naman sa Tablon going to Cukman, maluwag yung kalsada. Dito lang sa may Galaxy Gusa, estapan ko lang kasi andyan naman yung traffic light, buhay. Paglagpas naman ng Galaxy Gusa papuntang downtown area, maluwag na maluwag yung kalsada natin sa ngayon.
3: Ayun, sige, sige, saan bagay ka na? Anong street ka na ngayon?
6: Nakabalik ulit ako dito sa mga pertong banda kasi nagbaba ng pasayro.
3: Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng mga pasayro. Thank you, HBG Noel. Combati Arangon ng Heart Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasara Group Noel Combati Arangon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
5: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Para sa ating ngayon, 46 na minuto, makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga. So, umayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 26 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
4: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, paano kalang ipagpaliban ng BSKE sa Nobyembre, aprobado na ng Senado.
13: PBBM inatasan ang gobyerno na suportahan ang middle class.
3: Paggamit ni Acosta ng Bisaya, hindi taktika para umiwas sa tanong ayon kay Attorney Poa.
13: At headlines sa ating balitang lokal, 7 barangay contingents magtatagisan sa Eagle Eye Festival 2026 Street Dancing Competition.
3: Kapalitang lokal pa rin, 72,000 hektarya sa Northern Mindanao nanganganib sa matinding tagtuyot.
13: At balita lokal pa rin, Civic Military Parade Marching Band Competition aagahan pagsisimula bukas, Agosto 27.
3: 2 PNP personnel naman inalis sa pwesto dahil sa umano'y sexual assault sa 2 criminology interns.
13: At headlines sa ating balitang Bukidnon, Dangkagan LGU ipatutupad ang 4-day work week.
3: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon, para ng American National, natagpuan wala ng buhay sa Manolo Fortich.
13: At bagong teen center, binuksan na sa Lantapan.
3: Sa balitang Mindanao, 29 na estudyante sinugod naman sa ospital dahil sa hiniinalang food poisoning sa Davao del Norte.
13: At headlines sa ating balitang international, 31 katao nasawi sa gumuhong landfill sa Guinea.
3: Sa balitang international pa rin, US nag-alok na $10 milyong na reward para matukoy ang kinaroroonan ng IRGC officers.
13: At balitang sports naman, Alex Ayala umangat na sa number 18 sa WTA rankings.
3: At sa ating showbiz balita, Shirley Kuan nagsalita na sa pagbibitiw bilang manager ni Bea Alonso.
4: Heart FM Balita.
3: Aras natin, 7:48 ng umaga. Oy, pakinggan nyo muna to ha. Ang hassle ng mga patong na fees do. May patong na nga mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa. Kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers, at meron ka bang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 2575A2 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash. Pay online. Ay, teka muna. O, sa lahat ng mga nagtatanong, 26 ngayon ng Agosto, ano?
13: Yes.
3: Aba? Ano meron tayo ngayon?
13: Aba, eto na nga. Mamaya na yung street dancing competition. Mamaya ang alas 3 ng hapon. Mga sweethearts, ha, may do's and don'ts, ha?
3: Mm.
13: O, bawal po magdala ng mga sharp na mga bagay, matutulis na bagay.
3: Kahit TV? Oh.
13: Ay, ba naman yun?
3: Ay,
13: ba
3: yun?
13: Hoy, bawal din ano yung mga backpack na malalaki.
3: Ay, oo. Oh,
13: bawal.
3: Ano pa, ano pa? Ay, payong, pwede siguro kasi may init, ano?
13: Yung payong, depende. May payong na pwede, may payong na hindi. Bawal yung matutulis na payong.
3: Ayun. Okay. Maliwanag yun, ha?
13: Magdala ng tubig, ha?
3: Ay, oo.
13: Alam ano? Kong, ano, susuportaan natin yung ating mga kabarangay, contingents natin, pero you prioritize yourself. Magdala ng tubig, magdala ng konting pagkain siguro.
3: Ayan,
13: kung ang umasa dun sa ano.
3: Eh, siyempre, bilang official radio station ng Higalayan Festival, abay, nandun tayo to witness that one.
13: Yes, oh. So, tsaka meron tayong ano dyan na magkakaroon din tayo ng mga updates from time to time.
3: Yan.
13: Kung nasa na ba yung ganito, ano yan. Naman nangyayari doon. Mm-hmm. So, we'll keep you updated.
3: Mamaya alas 2 ng hapon, makikita na natin yung street dancing competition.
13: Yes.
3: Showdown to.
13: Showdown ito. Hanggang sa alas 6. Alas 6 dyan na sa Pilay Sports Center.
3: Tapos sa Vélez pa.
13: Sa Vélez.
3: Ibig sabihin, dadaan sila dyan.
13: Dadaan.
3: Kaya naman, may mga kalsada ding isasara.
13: Yes. So, yung mga Vélez Street, Burgos Street, ayan, sarado po yan for the meantime.
3: Mm.
13: At sana ay meron na kayo nakikita ng alternate route. Bukas din mangyayari.
3: Mm.
13: O yung 27, yung ating Civic Military Parade naman.
3: Hoy, maaga tayo bukas.
13: O, alas 5:30 na po yung ating pagsisimula rather ng Civic Military Parade.
3: Oo, parte ako ng ano dyan, ng
13: Welcome Committee.
3: O, Welcome Committee sa mga sa mga contingents natin. Kung gusto nyo tayong magkakita-kita, inandyan po ako sa may pwesto. Ang pwesto ko po ay inandyan po ako sa may Mogs.
13: Ah, okay. Oh, dito sa may Vélez na, sa may Pilay Sports Center ka na. Banda.
3: Second station ito.
13: Second.
3: Oh.
13: Abangan nyo yan, mga sweetheart.
3: Punta tayo dun, ha? Picture tayo.
13: Abangan nyo din. Abangan nyo din kami dyan. Sasali po tayo.
3: Oh, nako! Uy, nako! Tala, ready na yung outfit mo bukas?
13: Ready
3: na. mag sunblock ng isang katutak.
13: Alam mo yung... Tama.
3: Sunblock, di ba? Alam mo, yung sunblock ngayon, hindi lang sa mukha na nilalagay. Lahat na.
13: Ibuok lawas na.
3: Pati sa pagkatao inilalagay na. Kasi sa sobrang init ngayon, talaga. Ubos ang pagkatao mo. Talaga naman. Ayan na. Okay, ano man suportahan natin. Mamaya, is the street dancing competition and showdown. Tapos bukas ay
13: Civic Military Parade. At bukas din yung ating Heart FM Chadasaya.
3: Yung Heart FM Chadasaya sa may Rio de Oro Boulevard naman yan. Abangan natin lahat. Ang daming banda.
13: Ay, grabe.
3: Ang saya niyan. Alas 5 pa lamang ng hapon. Magsisimula na tayo. Ha? Kaya naman isugod na. Bukas na.
13: Punta na kayo, ha?
3: Hala. Sige, yan ang ating Higalaay update para sa araw na ito. Higalaay! Pitong minuto bago sumamit ang alas 11 ng umaga. Aba, teka muna. Ang oras yan natin sa atin ng fresh katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
13: Ayun.
3: Shoutout natin.
13: Oh, shoutout natin ang Gales. Wait, maraming salamat sa Gales family. Kay Tatay Nicolas, kay Mommy Elaine, sa lahat na, kay Ma'am Jeline, kay Sir Glenn, at belated happy wedding anniversary.
3: Ay, oh, salamat po sa napakasarap na spaghetti kahapon.
13: Ay, oo. Oh, oh, tapioca.
3: Nasolve ang aking merienda. Oh? Pag nag-anap ako ng merienda ka, pag-ibas ko, huy, may spaghetti siya, ang galing ito.
13: Ang galing, ang sarap, at thank you talaga sa pagmamahal. We wish you all the best, no? Mommy Elaine at Tatay Nicolas.
3: Touch po kami sa inyong pagmamahal sa amin.
13: Talagang salamat.
3: Talagang hindi na po dahil sa inyo, gutom po kami. At sa iba pa,
13: yes.
3: Ang dami pa nagpadala.
13: Ang dami, oh.
3: Yung Suman, galing kay...
13: Suman, galing kay Ate Karen Torres.
3: Oh, oh. Salamat po, ha.
13: Thank you, Ate Karen.
3: At saka doon sa mga kakanin, galing kay...
13: Sa eskwelahan.
3: Ang alahe po, pati Nutrition Man.
13: Oo, oh, tayo'y napasali doon.
3: Napasali kami.
13: Talagang salamat po.
3: Sabi na, kaya na yung marami na ingit. Gusto pumunta rito sa atin. Eh. Okay. Gusto magsilipatan eh. Buti pa dyan, laging busog sa inyo.
13: Feeling blessed.
3: Ay,
13: Hashtag blessed.
3: Siyempre, siyempre. Sino tayo eh. Parehas tayo lumaban.
13: Correct. Totoo yan. Ganun talaga.
3: Ano ba? Binibless ang mga parehas lumaban.
13: Correct.
3: Sige, banat!
13: Bami Gemma Pupos, maing buntag sa lahat ng mga taga-Zotin, Upper Carmen. Good morning na nakikinig ngayon, ha?
3: Si Ate Lilil Solamin Gieb. Magandang umaga po sa iyo. Mga taga-barangay 17. May entry sila, ha?
13: May entry. Oo, abangan natin yan. Mami Amy Balumatres, Mayor Miles, magandang umaga. Hi din daw kay Clark Montibon and Mami Marilyn Gonzalez.
3: Oh, thank you po sa inyong palaging pagkikinig. Si Karen Torres, Ate Karen, maraming salamat. Shoutout sa kanyang anak daw. Thank you. Ang Ping always na, Mama loves you, and to my honey Mel Pings na naglaba. Also to our Kapitan Julieto, Letlet Oxemer. Mayang buntag ka. Thank you so much. Mga tagalapasan ito.
13: Thank you, Ate Karen. Good morning din kay Mami Remedios Gimelo. Ayan, nakikinig sa atin and watching from Crystal, Marama.
3: Sana nakabalik na yung kuryente dyan, ano?
13: Oh.
3: Kasi ang tawag dito? Sino isa natin, ano? Listener dyan? Si Rosiel.
13: Rosiel
3: Es Lavistre.
13: Okay,
3: kasi hindi rin nila maskan. Kasi nga po, brown nut po sa bundok ng keso. Ayan po yung sagot. Ayan. Nakausap po namin yung ating technician doon. Si Jepoy Bantianzila. Brown nut daw po sa bundok ng keso. Anyway, eto mga taga San Juan Uno, ang Nikito family, Ranario, Dadulo at ang Ulangco family sa Team Turok Botoy. Ang admirer ni Muser. At talaga ba? Magandang umaga. Ipa-follow nyo sa Jason Space Hard FM.
13: Oo.
3: Tanang Turok Botoy. Di ba?
13: Para makilala.
3: Para makilala ko naman sila doon.
13: Thank you, Ate Maripel. Si Ma'am Lalina Banitalia Wiso naman ng King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugom. Mayong buntag.
3: Ayun, Rosa Olandres Macha. Magandang umaga po. Shoutout sa families Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Carpio, Balumadres. Magandang umaga po. Ate Rosa, thank you.
13: Thank you din. Eto may pahabol si Mami Remedios. Shoutout sa Gimelo family, sa Villa family from Crystal, Marama.
3: Ay, maraming salamat to. Alexander Israel, loud and clear ang signal dito sa Kabula, Upper Balulang. Thank you.
13: Mami Marilyn, maayong buntag. Thank you so much for always listening. And belated happy birthday to Lucas.
3: Kahapon. Salamat sa pinadala niyong pansit at saka sa cake at sa manok. Sabi ni Mami, ma-pressure man, taani, uy.
13: Meron ba?
3: Ay, hindi nyo natikman?
13: Ay, hindi.
3: Ay, panaginip ko lang pala yun. Panaginip pala yun.
13: Ay, good morning, Mami.
3: Ayan, sabi niya, kaya matatawag, Okay, salamat po, Alexander Israel. Thank you. Kaya Tagalog dudes, shout out to my father listening sa online app, June Yusof. From Paranaque. Ay, magandang umaga, sir.
13: Good morning. Si Reducendo Piamonte Jiffy, shout out naman sa Old Nongnongan, Don Carlos Bukidnon. Thank you.
3: Ayan, maraming salamat po sa inyo. Abangan natin mamaya, mga winners pa rin, ha, panibagong set ng winners para po sa ating The Price is Rice Overload na mananalo po ng bugas at ng groceries. Alright. Sige, mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha. Oras natin! Hoy! Isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Mardiepo Ibatjansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
13: Nel Arciaga.
3: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
8: This is Heart 92.7.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
22: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
24: One sip lang.